kroen ka kudi ke I. Che ais ma ke kam kam sin. O po se ngang ngang hang hang. A, ka ngwe sin o po se. Ai kwe da ase tida ti tani. Koi I ha ka ase u uwe sa. Tam ngara tina ta sinye tide. O tani ka ti tara timi. O ke khabe ke se poena ha tsi mira ho e ho a kire di se pio ho ka kam kam sa san an we up a ho e a kire di we e pin ho ko se poena ho a tsi na u na se pio ka me pa ke ka ma ni a psa ka ho e pi ba tsi sa ka I tsu ba Ui danin ai papa ti ai sai kama ada huka kwi munin ai re sa se kamai pai ma pata ai kausa se ma ai papa asne khaisa ida mai ai pare kan kan si ta kira ma kai sa as karma o ka kupe dari makai nafas ka terus kau sudah kirakan kan si ti biau ti armas kita cuit pun kaisa makai buat ayu tu sehabade ti ku ay tidak jenja itu kau sesekian kau sesekian

o asti ave mamiro o apchi nanu kwasi ngai khai dinga tare na gere I veket na ramang wa kwaron sorosi kam kam sen kurun san ai na ramang wa akhasen dida bedwal ngaba beda cha

Kaysa İsposse, Bedu Ekaba Bebka, Kaysa Kaysa Kaysa. Kainkuas kau do ada kainkuas moro di hua kaisa mesti kau ka ne sadar tak kuas eha mire adi dan angin opkun hua da se sadar di sagu ngam de hudi an ansap ngahagung am ka sense tida kainkuas moro di hua kau na hana kainwan ai tapi di abas kabagas ai kuas huri isti kadi agup ting an na kadi hurip nong ani bahura kemang ka ciwan ai am ka sen kau ka sina da kainkuas moro di mire ini skin asak was khuko mada sa khuge ada isna kaya kau chi dare wan ui da mada ha khome khui da khada khaba nen asak was na kwa sound kai kau phat khisa kwai koro chu khup ti kama ku nga ka kawa phan ui he chin ui khai ye chin asak was na khaba ha khai khai he om ui sin om gas tha kawa phat khai gi a buru kha khai ase e si da ge nga khai aroma kawa banira kan kan e kain aun da ha si da kain od mas ke khabe khup ti kai khom kha kaus ba khus ke ibe si da kha khop kam apkha hin huru et mai si nen asa kwas na ha ko saung kai khaja na kha ada kan kan re kaw ba kwa bi kar bi chi khari kho khari ons a ba e kai khun ap sarak khanen asa kwas ai kwa ti sarak khai khai kha khoya chi khari a poru kha khai gu ne chesti gu nga ka khadi wa tam om kha kha ne ra kontwa khuse itse khari kontwa khuse ire aristi go in game aristi ntakwa kharu tsiske ne sa kau asa kwa kau ko a nai kata sa dimi ata ta tsi to yen kau tsi kan kan khare dit guda ro khoban kwas ai mire tsi hanats ka kuri khai ha iyo ga sats ka ngaba ngaba ku nga khona khai khai re khai khai re idan khau re this is ko sidan ran khau khu gen ngai disa sidan khau tas khase tsi da khara ga nga ko a ro go tsi khorona re sagup nga ne tsi na aroma tau na ngome ba ha waragase opting anup ti mas ban what's the ghost is kau e khara e khara e ngari go ha khai a dok khai ngari go ha khai e a khai tsi itsin khai admit tsi tlo isnis kau man that's the ditsin se khona diga tsi ko e e ko e hanu i tsin go khadi a khai go ke khai ni si khai khai khai e season consistency se ga yo khai information tsi om sei ha ko dan last aroma khai e ditsin se khona di tsi a khabeng khabesen e khabeng khabesen ditsin se khon kha ani se khona khai a e om sa char san anu se khona khai char san anu chi chi ngadi ngadi dan khabeng khabesen amai e ngadi dan khabeng khabesen se ngung an chi kwe han di wi a khai khu ke khai ma deskin asa tsesa asa tsai chin asa kha si kha its ka opha khai khai yang kwa su ke khai e ne tsesa ka oba kan kan chi kom ka kha di ka oba ne tsesa ne tsesa sa ngami bene in ngana ats an u Teski kites go kites goes a way out and answer that was a presa habe. Dine in its at eighty dine in its at sat out by three presents and ohuge. That is a kaoba tomta, the good at Ohobane was a mire, kaoba tomta, nekwas a nani, tam hoop a huabade, nani, tam hoop a huabade. Ask a SMS to ask a mestiza. That is a reginahui, not a hugi. Nani tam upe huan nabara hua SMS dani koma ine waraka tsesa maske yune sa gup nepti waraka aiba dani nabara hua SMS an guna koma e ding an abab ke umse haba khuge a da kain ko astimire e ne bare ki to aka sakura half khainga koma sen uene a talet khatsi de ki oba khanong ari is amsen is nahuna de grane kwati uwe

amakasiki tsase dago khari rose xa di sase tara tsotsa kha khari rose khara tsa robo ya tsotsa qhesa gabe gabe gabe ni to xa ka u di tara qom xa ini ka u ne bada kira qamsen karan qari sen qamsen karan qari sen xusa ses ma ya oda gi ngota ya xa itsi ki ne ba internet internet isi tsin ki qwa xa de ha ne ba ki internet isi tsina qwa xa de ha gabe de kira ne ba sula tsa da kira ida khuqan hau kha e khuqan hau kha se da kira sula tsa sms leni tsina re ge internet tswa has a go e ao o ba kha beta kha qoba mho o kha bere ke ne ba an aba ba da go om se khu has a go ya ran hau sen ron ji sen an aba ba da go tai khu ba di kha be kha be ai koits komo koits komo okay okay se ra khaide khaide khaidure khaidure khaidure khaidure khaidure da khwa kha sen hau re ne tsi na e khaidure da khwa kha sen hau re ka da ke go qoba m sen ba he moro moro o mbe du khaide jo go nai da ke nunga nunga omsna ahura a maske undi nga omsna saka ahura a ka jongorop ke o ka tsa khutsa a sene o sen tsare ba khunga dira me se ke moro ka jongorop an ka bitra moro buda treba tira ke ne se ko chaila tsi a sida din qop tsi nga nuk ma sip ke ne qwa sa tain tsuza ite kira me tse a tsaisa tsesa unga dip ke uri go auri choba ga dira khom se ke moro auri cho an ka bitra tse tain se si saren si sa e ka si saren ngai kon yoga ra si sen khai ngai kon kira si sen khai tse tse tse ne si dara si sen kon abera wa a moro ome pi dira on ge go khai khai e khomi kha ne qwas ai ama a tsira ke simo sin a khwen ya ncamsa pe en go ba tsane tsira tane na a au tsho ka tsna tsa i ba ra khore ba tsam ndi mo di opti ha ka ha ka ndana ka si hu ne ka o tsra wa ra ka ka ile se kanina kore sin a khwena wensel au man kain a kanina ka di Hakos guest house a khuna the guest farm sa khuna dira mi se ge moro an kan dira moro angal bi khome a khom se to tip ke ko khai khai de a ko sound an ko sa ai Donovan Moore ka litsi Hans Nero karon as horizon sa khuna dira mi se ge moro awen kan ka ko dira a moro je gin garip a dola mahu checking garip ke tolami di ba mai singa isi sene do ba ha chi tolamar nan khaire dirami e tolamar nan khaire dirami jegi ngarip ke moro jegi an kambi da kira khuge insa ta ba ngore tolami di tolamar ku ke e tolamar ku ke sida di tolami ke ka e sida di tolami ke okay okay okay okay this is kwinga hiron da manwa ngaske kwa singani isa khusa namde khudip ke sara disa ku ba ran on kai he moro moro do kai kai da go kai ba da ngam sa benang ho ba di tara tani kona ra khore ba tsi khari khai sa tse sa wa ka au na tsi ne tse sa e ga ku ku un go re kan arba ya na tain ka pa di kura me ba kha kha o bertin ho se pa dira khom se ge e kha kha au ba bertin ho se pa dira khom se e ngane tam tam tam hu ngane tam tam tam hu sa ba khwa ba de ida ida ngaba an ka do oma lenda nganus ke khaiya dolaminga oma lenda nganus ke khaiha dolaminga si amka se namoro oma lenda anqalo da kira khuke insatse sa ngore tan kwas buda dida on khaiya o kanja parking na sira chai ba wa khon ngam sa benang khabati kara tani na ra khore ba se kamera khona tan ka para khore ba reke ti difo insatsa tar tak se sa uma dira khwa tri moro angle bi netwas aida geto khobati tam oma rara khai khai cho go bam sna oma Claudia Cavesis si oma Nanabes Mr Manfred Grant House of Condavis mai ke khari bahu khai pha dira mi se e e ngari dan anta tu ngari dan anta tu ais wa ngari dan anta tu re kran khai se ngang ba ka khobam re tu tam ngona taun aroma chi dan bahu ai ko rama a khai da ha di tu mi khai da ha di tu mi khai da ha di tu mi i dan anta in kran kha hawa khasa ko ro ko se tin ngani khai ngabin haru si ta khai da
Tain, kaya si, tain am kasin si, tidak keran kau kais nasa, Andre. Kalau konsep cinta ni, tain ngabing taro sih nak moros tuza net me, moros tuza me, moros tuza me de.

0: Tira nga di ko wari taka aus kamberi pasa kain ko as nam de hu.
1: Kain ko as kedi kaida kaida.
0: Hmm.
1: Oke kain ko sa umare kaida ko kedin los ngas na.
0: Kan kan.
1: Aku kai kedi.
0: Bye bye. Nam de hu kain ko as.
2: I kain ko as ope ko kaida ko isu dumire.
0: Kain kaida jago mama si.
2: Hmm. Sida tinggi doko kaida ba mon kas kamari tura sa hutoh ausi mainis kibira misa.
0: Kan kan sausi mai ne madisa.
2: Ah ta ge ai tsomira o petwa.
0: Ah ta ge a khore du ta ge.
2: Ida tsingi do kai se khore du. Wa bi kudira nga du khabe.
0: Ta wa rin khaum ne go ge.
2: Ah ah kai kan kan su.
0: Kai sa tsesa o ngare.
2: Thank you bye.
0: Bye bye. Kai sa mas moro.
1: Moro moro kai ko as mi dure.
0: Kai ke da ge go mi dure.
1: E so kai da ge kon ba. Kristiana ngo so skin ba kit manso. Kai da ge go to go ba.
0: Kan kan. Is that is a dumo?
1: Impressive.
0: Bye bye. Kaisa meski moro.
2: Moro ang babi di lahat ng kaya falcon das kasa ko kain ko as.
0: Kan kan. Is that is?
2: Kan kan.
0: Bye bye. Kaisa meski moro.
3: Moro moro kai kai yego ko mi gori.
0: Kai kai yego babatse.
3: Kacin korup kesen, aku sen sekali bahu. Thank you, bye bye.
0: Kan kan, insa cesa umur.
3: Thank you.
0: Nam dah hut kain kuas.
2: Muru muru, kita jumpa bah. Kan as ingat lokasi kena.
0: Kan kan, out life.
2: Bye bye, kumpul.
0: Bye bye. Kaisa meski muru.
4: Muru par kacin kaya, kain ai.
0: Kan kan, insa cesa umur.
4: Iyo.
0: Eh par ke tsinge khai ha unika khoe utsida ke ram ram kai sama iske moro
3: kai kos mudo
0: khai da amire
3: khai ke go
0: danki
3: u thai der khai ja khai khai go
0: ma cha ba kai na ba
3: kan no so hua khai ai sa khau ko ke khai khai ka ta au
0: un ais mun in lai ga bi yo ma risao
3: ai ha khai ke khai ata ra khote
0: Okay.
3: Thank you to tukrun ka.
0: Hai sat se sab.
3: Nan so khu.
0: Nanu ko baba.
3: Thank you to.
0: Bye bye. Eh. Khaip ke ngwai ra ra ko eng. Ais kina khau ka ka. Kuda ro ni thoms kamara na ben am ta mit na ure. Kai sa mes ke moro.
5: Kan ko as mi dure.
0: Khai khai ra yo go mi dure.
5: Khomi to kha kha se sun ko khai.
0: Okay.
5: Khai go kha kha tu.
0: Sa du du ro khai at mas ke wa du khai ya.
5: Hela
0: ka khajus khonde mamma khama thaba de dai a kai dai dukunga he
5: padrami
0: dai a kai dai dukunga nga ba wa thama du khai hao
5: ole ge thomi ke sib kit ma baga
0: a ai soa kan kan sisa sesa du ngare
5: si auf sesa du onaina
0: bye bye
5: bye
0: Eh, kakatus kon ke khai ha tai akai khomi je sup tip ke ngai nong nasa khape tai e akai tai tu ko ngau ta kha tu ko wa to wa to khai ha kai sa mes moro
5: kai da ko khai tu re
0: khai khai da yo ko mama se
5: ha yon pane sa uti di sa ko kan che sa do
0: kan kan si sa che sa ungau si bon
5: okay bye
0: bye bye ya am am da yo ko ngan a ba da yo ko san am am ure da kamiren si sa ta ing re ta ing re da kamiren si sa ure do ko ban si sa thom du da gira ko kita ti re kaisa mes ke moro kain ko as
6: kain ko as
0: eh
6: kwai ko ki tsora ko sa ho ke si sa ko tai
0: kan kan sa ba ba che ni sa che sa du ngwa kaisa mes moro Kain kuas,
2: mitu-re.
0: Kain-kain dah jago mitu-re.
2: Jangge.
0: Hmm.
2: Roti pasta dan dengan ayam sahur, ala juga kami.
0: Kan-kan seruti insan, apa uwa?
2: Jangge dah.
0: Bye-bye.
2: Bye.
0: Disi hun ngahirun, abakadisi klasik ngahirun, damah, wakum.

ucande chap aidara homa sentip kira carefree draga mise okay moro kef ancabi de kira ancabi da kira kef sanqaba umare okay akun ke khaya akun ki khaya in ki khaya ina de gun antan sisa tamdisi kunqa hinda mangwa henoch tete mup on ki khaya henoch tete mup on ki khai ha ti amka sena moro henoch anta pita kera anta pita kera Kamdi si tuinga hinda mang wa kira ni di kore sara di sagu pamadira ni tuas e tau sen di dan misnis kau da ginira testing abe ma mirosa ma ko si da ginira o absin nganup di emu karu den o ko si da ginira tae no kapa kam aredi aun ta da gira ne bada gira aun ta Hakana Community Children's Fun Days kine tse ha tse da ge nga bahu kam are uta ni se town akukha khona adana ran town cha tse da ge Orlando Pirate Gospel Nuns tin ge kuri ka sisi aha si tipas ke yo mwarun khani ra ka ha se e se da gira aun cha usi sarafia to isis tanda hadi da gira aun cha e ri tsina dan house abaho ida genera testi turung hwan di dana khaidi na de mai aku si abaho khaba dynaforms khaba hostina ose helma ken ko sanira wa am ari da geni ches in rang house ro si tam tam sin hurum khada khadi asara di abanira sin am am se wan khaze tina ose anida sa khomi bai chi nas kha ka ngai di sa an an hun chi satarda kwastan ka din khau ap kasara di sa gup ngam de khubanira sin am am This is regard and the Saturday Journal up na Osi Destinis Ka. How napkin like taup yadara. This is in how Bahabit Kudanidi, another go only Amros Takaos Camberibas Tisca. This Kanadi, I don't see what could have got testing Abimamirosa, Marguerite.

o a stint ave mamiros o a pchin nanuk maase ngai khai ding atare na gere I veket na ramang wa kmarun soro si kam kam sen kurun sang ak na ramang wa akhasen dida bedwal ngaba beda tra

Tamdi si kusin nga hinda man wa nga ski ngani sa kusa moro moro au bedu kan kan si kudra huya ba mi apele si paso na ka karan asa kung nga dira kom se i moro tako wa nga msa tse sa iya da kutaba mung nga sa asto kuba tse sa kai sari astok tsesa isare ausi arin roina si stolami e khwa khaste loka si sa khukmara ngadmi ke guski mora ausi arin anta tu da gira isa tsesa umare ngaba to lami na e isa tsesa umare kaun do netisting ave mami rosa re ke kuiti kun kubuse ngobu tsi kubuse ne ditura mi se ge in koida koida koida aseda raha ama koida aseda rahun nga ha o tsi koida khoe siba amai napke ha da gao da ge kan se cui ha da ma ha kho sa guru da gira ngau a sa guru da gira ngau sa guru da gira chi da ge ngau sa ku da ra o khoe khoe kha khoe gu da a se ra ngau sa gu mas ka yu ng si cui ba ra ha khoe da cui ngan sna ha khoe da cui khar kep di khoe da cui om sti khoe da khoe a family kuda ngadi da kira ngausa ku o ngausa ku dira ha ba tam kunda ngausa ku bara ngona se qa kha kho e nga i nga i nga i qade ki komse ba mo nga i qade ki komse ba mo nga ngona i ra qa kha kho e tam kunda ngausa sa ku maske ngausa ku maske kha ba para ngona kho e qa kha tsi a tsang ho itsi ne tsaba ima e qosa seng a khone badra mong tsiki ngasa a khone di tsaba go di tsit maske a khone di qosa go di tsinga ngasa sa go di maske ngausa go di nga ira mo tsu a kho e qa kha tsi tsu tsaba u qhesa o nga din hanu ya a di yang hanu ore ki di yang hanu ba itma tai dra ngas kan ai basen dida tsi ani da ham go qosa go si a ngangsa ku a khaba op ta au hamana ta kha chip ta au hamana ni sim di khosa ku si khaba sna ha chu khap ai ma chi chu khap ai ha a kan kis ama chi kaup ta khu ga me de chi ai ta khu ga me de maske ani da sa me chi maske yo kwai friend di la ga khabam ka khabam ko anda ma mgi sima ngho gut ma ngasi nga tam ngona che di ka khabe maske be ke ba u ta ba o ngam ngin ngho gut ma ngam da ko ku tu sa hi che a ko ngai bara ko ku tu sa hi chi ip gen si sa au ha mana ta kha ne khabas ne snat maske u ning khwas ne ta chin ip chin na de tra ko kwai friend de tra ko kwai friend of maske yo ngho ngho ngka hi chi ko de tu sa ra hi khabe imka ari da haman si sa si tai ba ku ne a khaba sim di sa sin si sa ngau be mai sim di a ai mai chin u ba ku chin si sa ai chi tam oi ke ra au hamana komba e chin ni di da cha ai chi tam chi di da cha a khaba a ni khaba ng ngai go hai pan ni ngaba wa se khai sna sa ra komba au hamana ngama ga da gi ni khoin da khaba ora khoin di khaba ding ngai hwa ka khoda khoin da khaba ora khoin di khaba de ur fat khoda oda taiga aunai machi ora ga dia ngoru besquet maha ora ga dida ai dida dida ose no ti ai keni no ti ai skeni neti ai si ngadi ngadi da gira ko asen ngani ngona ngira ta kha koda o nga koda gine kung sing hwa sara kom kom da uba gusti taob ne sim khaba gom de a taob na uba gus ta ka u na bara kom kom hui gen ngona ngira ta kha koid maska yu nga khabas na ra ta kha ngan hwas na ra ta kha koi e wan sim gan khabam go khabam go khau na uba go wan we gu nga hwe chi nga hwe khau khabe mai sa nga khum gi mars a ran un hu gen uba de de da go e ba sent mas ka yo ne dim go khaba hu gen na ro mi si hu gen uba de ne na ro mi si hof ti si hu gen uba

0: ga am di go aba ingona am di sikido ga khali phaki go aba tsi se ke pastor namase khasna am di go aba tsi se ke ke tsi se di kansa stuis ke swa go be has mas khasna ke go aba o tsna bes april stramis khasna se ke ngona am di ke di mae xa ba go sa se ke no am di onika am skase go khali tsi se di khoa am guys xa sa se ke o me steven dirami ke pra rokadis ngare nqa pra ke go aba
1: si da rokadisa
0: in sa du rokadis ga bisiko se tu se ke ngam sa uma
1: okay
0: si si si se ke ke se kai fure ke ngang abi du mai orang ke mun sting ha wa pere tu e kai ha wa pa ke re forste ale of mat singer ko na tu e kai o se ke pastor ki sting am sa ke go ti ke orang ke mun sting ha wa pa si ba si se ke si se na am sa nqa tsi tlo ke ngai xa se ke endi verlsa dikukurumi se se ke se se ko ga unwa tsanga se reka gabe tagira tog pa nokta isa seminka Orlando Pirate ansen kwentse o pedup Orlando Pirate map kai gabe kan adigam ko se sen kong o opkine o pedup sina ipti 30 rand rosa masi se di kuvert rosna auta kerke pamski turian se nia se se ke kerke ba se se ra mama sa turian se ra mo
1: okay
0: dikukurumi pogedi nga ko di tsina ka ga tsi winga rodri
2: ke nokta ga on tiro a si se ke nang a se tuko a sa se ka ga gabeta kere mo mo ikor na dige o se Margaret April 5
0: Oscosis
2: Hope this is in Ghana. So the Ramise, this is a come se kabakia ka. Is a kuge di ka kong wa guti elopan waba tekeke. So ari tagito rasi elop di kaisi kuba rasi kabiko kao. Ti maska waraka kwenara kaung ui. Kaisa se du doh ba du kangri. Ti tading umba anare. Ah, kasa se umba doh anabatare. Kerke gungra kwen kara nan stitka of kara soger fans di habe ungwa do ungwa anabatari
1: kairo kuba tabang hawe suni
3: ati
2: do tabang hawe ida kanyi kong ay tui elo patrang kwa wakuki
1: kire da kore netse so kong ngona di siguri ha
0: ari
1: kubisa ok kanta kong ngona di siguri ha sis aibe tse netse so ke rangaring wadis yung kai kiosa kumi an existing ngaring wa sakatai na khoqa ha tai akhasina en ia sun homi an existing ngaring was nana aga ngwa kai tu yao
4: kan kan ai ngalo aroma ngo ngo sen abo ai nga kwa kare chi kan kan piske esira khai basa chi ngai hu ka tan an koma da ki koma a koma kai ra ta u ka chi ta ngam atman ngi khuna o khabe ta ki koma koma o khabe ta ngai sita Abrami, si Isaki, si Kiago, si Kuti Elo, Kairat Mabaran Oaba, si Aritma Elobaran Oaba, Hui, Itoba, Aritma Elobaran Oaba. O se ne hun Iserasito, a cauci sida di Kiarke, ma am tarap, ma causua si sida di hoop di kaitois, Tana sidan hoopis, ne di gate or reading Nasirasikaba, ne caro arus, ai. Hona. Sing aiba singi iskeuka. Nai horaka kasa sipke tuiru sigisa. O habita nai kiha in aiba sinski on wa sna kanga guke iske amai. O da genisisa unchova dasi ning homiko. Unchova sipna da gizisa. Un wasa ning homiko. Ti rakanya kao. Na un abita ke kanga unayo. Tai kata cukan, wah, ni saya dah ke, saya dah koma, tidak mih, kabe aje tak sihka, si tang ok kaya, wah kata si kapa, sponsor, si segi si sura kaya kau, si huka koin once out, once a,
5: pirate, always a pirate,
4: si once kas ke huka hurupen once ma, neko kuki neng, aikin once kuki steak o, oguki clear a kiso, a clearing, I was in Sikuji, see you in a quaker. Neman, such an orio, I forbid our air keeper,
3: glasena. Satsung oriyoti sige kungo. Taking noting ori ekis dige mi nganske kai nganske krape ngan
1: maske.
0: Trust you guys ne April kango experience takuriha. Orlando Pirates.
1: Okay.
3: This is the guy you have to be.
1: Kung skeri sa skyo koro huwe komgao.
3: Minta ako ro skyo tore sigera me tore sigera sigera. Habisa kini neke koro dira sin horo u uri sigera si. Tam tam sin sin sigera si. So tagi to koro mi Orlando Pirates ske si sa katania ni sang on sansa. Ke waraka support ana khang pa sereng ari ap toh pet yal ker ke pa ngutsing urire in khona ngata era an ganti au se magre ka wika so ago munsi of pai situ ka erongo point na me toh ain sere sere e wallet blue wallet is wallet net wallet $30 te net sin
1: wadi je gro ke faiza na kan ki wa khuna sa so go abazi
3: otska man ai tit ngan sin ayo ama $10 na e wallet ka sin kan kan tin nga box is this ka ngu ama ngu wa tin uri goro ti tsa khwasa ke ta sin ne box yo matong ari pet yak ker ke ngare kai kan kan
1: ari so ke nete so ke ende nga akasi ba unwa kwansa nga tsaitjo yao Afrikaner nete so ke akasi ba unwa nga e hantina sura cities a go yao maridu ngomi ya kai gude
3: at kasi den kinsi ngomi ya kai gude ke na u concert a pina hapti ne australina city masti ke fro angela hadi ke turu rep nga ne masi concert aroma sise kamse ke ne khaus thapi ma tsi ko di ga kawe ke di kireng ke ding ai ba ma di yana nqa qa ye ba ne sise da ke en la ke se kharaka go se renga ko di kireng nqa nqo ke khara tsi sise re kha ba nqa ke khara
1: a sa ai mo
3: ti ha o se ke se da ka ntse nqomia e ko spaliti concert am di tsi ke re ha sku se ke e
2: so
3: kha se se ke tsi ni ha ka se se ne ka ntse tsi ha. Tsi se ke ne hadi ke hade

0: dira kungus Afrikaner nga nga iki koe wa kung di nga di kadu tai hai si amsa unga
1: tidak sing ke
0: nga kung ara du mara nga kung skio kung kahas ko ming eski ne tsesa kuri dan kwa kau dia ski kung sa ngosa
1: tidak ka
0: sadu
1: oba de tidak ke nga iki hai si si di ngam sa kasa di sarapia se ango misk mede ki tidak nga ko di harang gutang angwa ci cira kom ka den sa tsesa ka gifro engila som si ngao temense hoa koi denisia aulo kain sorry helgarits kain re audeleng boys kain re ausi hana tarong aziz ka ngung khabe khuwe do mi basere aansi audeleng lisi kissing kama sorry audeleng boys ausi pigier
2: pigier ai pigier
1: ausi pigier kain re Kosi kain sore Margaret April kain re.
2: Ladies.
1: Ausi nedi karong asis kang nung kabe kamare. Tida ge huagang sa dito koro kau kain. Kaisa kai kam sinska. Kaire si tao piya si kito to bang am. Van sa sing ay gu yo gu to wiki. Kaisa am tuwa si kito to iki. Thank you.
0: Kangans.
3: Kam kwe di tina gosa se ne kapi kiri sing aute. Ma di tina kiri se elo pang auba ni sisa. Kapi so kiri sing auba sapansa kimi kiri da elo pang ni sisa ngai.
0: Konyo eid ma duke kwe di.
3: Ang eidi wa di ang
0: ngang se.
3: Kanu hati kanu kainso.
4: Rebecca kau.
2: Kavanga
4: kainso re.
2: Beans
4: kavanga sa gwa maba. Kara uka kwenjing, uka ngugu kwenjing kira ka. Ausi pin kaire, turo marie segi kengurung uye net palspans Orlando Pirates isa paisi. Ti squats, nai kwe di kikin oong oa. Kuke kaire, nisi sa seke kwa tui tau tui bago kau. Tui tau tui pie kau. Tui tau tui pie kau. Kau, tui pie kau. Tui se kain sende, nga tau pa inisi sa. Now tse ke kire kain kaisin ke kise kain kaisin kwa te kwa te ka kai ke net pas kala u kaima u na kwa te ku ni kwa se ani net pali ke kadin huru mai ku ti soros tin ka se kire huru net pas se kire huru khabe ti se kaat ma khabe kainire ise ni si koen huru elopa dangi
2: I'm going to go to the house. So tsise ke registry tsise ke tani tare tsike tsotswa tsise ke FSR ba ke si tsise ke ni sisa bet ali bang ali rasi tsibni si dein tsiba khoma mai ba se ska o osike saura ngas ai paulus ko ba se ka i tsise ke khaba martin luther ka i auha ku ka i torta be hadi ka i ne spansa ka yuda muni ui ui sino ispansa ni ho khang o ga tlanga sa asa go dikukurutan si ngau te tu ngau am te tu re dok khoi duwe ti khanga au duwe dikukurumi adi kam sonda tis am si khire ida ngutsing uri ba ana si ha mare forlur ta ga khabe da yoga sa da kire manda khuru ta ni si be khip king ngai manda si ta ga kire anai hele ga be khip ang ngutsing uri ba si da ge nga to si be is khuna kire khwa Ngapi taktik kis ke ngasa. Ose borone ditumi. Sike ikan gans.
0: Sedan ari tomi ga munga ka idan ari sa oni hau si bedi ang hamap nga. Sida tsin ki ngabang ari sa ha. Sedan itok hau si idan diat namut nga tehtak tolar di nadi. Din aga

Nobiba iya. Ramaphosa abke qhadi nqanqhasa siqhari kubdinqwa inqawna ubesiba kuroconconqaw. Nari nqwaba de qhara qhara tsi. Prefaden ab kurisa gusis iyanira nqwasa qhasiba. Afrika bqhon asi Mario nqanqhari kubnqami bepnga. Qhova amitsina. Qhari singqoko ikhage rage waqa mqaiqo yawra. Ira ditqwi aisense trip. Qhari siqoma sipsi. Afrika bdi ores nqanqwa kudinqhon asna handi disakuro. Abo, aber in Aikura season Areba, who song classic om can send the ice cabay oa, sing whom and the uiga, characters egormaise. NBC's director generals Menesia Munjos, Kiguami, ne kain ares, insti classic tauna, quakwati, an stiba kotarasa, ra, ton ton kausati, Munjos kiram genesa, nangos, omusati bung amab imano chikongo tago, items nan arigam fredatis a heist to swap egurumhua. Isiyogwami NBC's turine sati didesa. Nonga sa iskaraka nga kukaigu tarip na hagara sisen u okhawe kangas tarisi kaitu istista nisa nirati hosa. Munjo siyogwami NBC's angkomisasa. Aungpa sen hira kasip istiba kai ngasa. Ip apasip ke shigongo bagurung anta NBC's aisa omkais na uang eriamsa. Si tarikuwa kakasiba ni kain aris iguro kovang umi. Huanang haung hau. United Nations Security Council's UNSC ske kade adanisa ngandi kaitu yon ayin was Democratic Republic of Congo nga asisen khan ay gorom kovan ui iya Rwanda pakakang nasa Aliens Free of Congo AFC si emtam disin ngunang a kain aris si kade Democratic Forces for the Liberation of Rwanda FD yal arse kota se iara Congo titoruang kang hawa si hamkuna Ning wagu di eng was di arsip na ha di ke. Ang arep Rwanda di bahut di siku sing aku si di siakan ang ikurip na gya ha. Kay kumap kam ude hoge a. Arusin. Kam gu di geng wagu ro gurip na AFC si em kam di sing monang Arabia ngandi. Ia is United Nations si huri am hanugu tina. Rwanda pa kang na satira migarang au. Rwanda pa kang na di Arabia ka kang na sarang uhu. Yuen sing abosa si ave man ngans kirami. Kay kun ngans iara na di ing uwaka. Tiarship na kotas nani tutube kwensi kam nungitade nadi kating habib egyang arusa. Inga ike Cornel Nanga Kaituis, AFC Rebialstis, ia emtam disungunang asa kota haseha. John Imanin Zenses, emtam disungunang agudin o aisa aap tanap, Gustavi Gupayop, si FD yal arsti mima optina. UN stradi ke toro sisisin taugu naristi kadi, sing honkwe eya hunat ko wasa kota ha. Andy Burnhami ke Britannia di Taitura nans Taitura asiguang kami. Unita ang harus. Naba ibning, naba inang indio. Mung ituro minister rangkong istis nga. Burnhami ke oisang haus ako mi bang ib. Taitura ust armaging kami sa isa. Sit kowe na. Obasin sa mas inisisin sa. Kay korum korose nadi I nans uning es ko isa. Sebke korudis nganing a kuri khabako mimai. Nadi ikai kuisti taiba. Nira use isa. Ais si kari. Si kari tui nga khasiba. Nubistha. Ipke kari haisi amsa kier stamari. Ia nira turu menestera. Kier stamara hura u. Naba iba turu menestera si mandaksis enira. Kokonise. Bana migera min ip nohoba. Ip di tabi menestera nemi kubati de mahasa. O xavi nirang abong-abo, nengans. Wan aguti wang huwa siga hunira, kaisa. Wan ding amso ya sarang arma kaisa misai. Tun ay rekaut kamakari.

0: Sira ngari kho wa tsheng nomdom ka se sta ke ntwa smoro di mire.
1: Ka ngwa sti da mire, ke ke ka ngwa sti wa na mbi ati ai swa mire, o ba an android ke nwa ne ba ane sa khuda a khwen ga ma ka ka ye ha se. O ba pito go ba o ba David Fleet. O ba corrupt, o ma maklena Fleet, o ma popi sira di oms ai ane ai fer ga no sma ke ha. O ba ke o ba David Fleet, o ba corrupt, o ma maklena Fleet. Uma pobi sira di oms ai anes ai ge sauran au ken giran ane freedom suster in roen bloken karo en boys en kahan oba sen iron silefin wan au ken ting an 17 ge kadinin oba kamaran anane nen oba pin oba paske oba kere ha karon kas kadin au hap ai nete mira si ha kam kama ba hunona kama tsaka u ai kunaske top as au habi wabasani rase hang au khap ngami be to e karon adv tas tungun kwe kha khengira khadi kane khos ta ha khadi di sina wabaske nete 2 year for 3 sorry doch 2 year for 3 au khap ni rase ha chidi ye khadi oba le donor tak che ne ba anes ma ha fer khanus ma awapche o mas leader adi oms ai ni ra kharu kharu tsa tsa tsa se karo matske umas kreta athami cha cha ina cha cha tui haga haga tui tui tam mane cha

0: 0814 11 26 maske itske tsoma bluka ba xamexa xa inxa xisi xa inxa haka ngona kweze tui ngona hu 0814 39 137 tsaming an an skini dira to go ba kongwan anesti an ta sa ba kira kan sara di khwega khwegu sara di khoeng ke di unusens nganwana sita ke Nai kuri diunisen spa program roegi uai chile ge ne kuku ha huwe ma huya uda gira kan anes ngatin awam ha kuena. Mari da ge kan ma habe da gira kan satsting amap nga. Kamets ka nga ora anun ka iti kuna. Asan ses ka ha sobosen hun. Nga kuruna dok tuitu bes ma sang amap nga tare. It's direct kan haun hausen ting ma kuruna madere. Ida sada di tuma ku sada di kweka kwebu di umipia, di yuno sen di nang nwa ku daba kara kara ksika se dire. Nye kuna da ge kadi ho da niska o, ane sen hawa se di ens nga, harta di di yuno sen spanira se kai nga, kuya o da ge ra ikan, nga di I asen huron katska huide ka o. Tomi kansa gu nwa ko e dema sika ting haa sika unwa ka kuya da ge, ne kasa gu di ungu nga kara kara sika ra di ka o. Ama ka da gira kan du do khoba khoma da gira kan kan sin tsa ki koma se khami dere it ta khoro ro nya dra kan na ti oms ai de mas kai koma se khami de u da ni si ne ba ha u di tsa mi u da ni si u khu ge koma se ke nom dom toro di an o tsa be ka se sti sa tsa ing a khisa tui tsam tui ha ka tui tsam tui khisa le lag 1 2 1 4 1 twe yen a huye khada ga de ke kaise ke kan kan se me apti bedual e kha sadra se sa ngare se de ke kaise khamasa se se na ngwa sadra se sa ngwa khuke kan se sa ngare ti kap tangi
1: kan kan se kan se sa du ngwa
0: ko baba
1: kira karu tsi kwa sa selena chombe stasina kan kwa smoro dimire
0: a kan kwa o me tsi kan kwa kaisa mistika au china kan na tsepting hari speaker ke ba luter tsi pse pa la ke to kha chau kan ari kam sonda tsi da ke dci ai bi to kha issues post ways ai kwa sa sini u hwan ari a on wa ke a au on last degree high posa na o me liya ha kula high posa ka da ke to sin ari DC ai bi kwa ba sa ni u ha a wala ga kirke ka daga to ran khauke si wala ga khona daga ra khauke wala ga khonti do han an ma pa ko han ba karuma o daga ari si wa pa sa to uha disi ai bai o daga ra khauke tu nan wa ba sa kwa ta sa ga si karuma do dokti ta khamire ama di ko ta ka ba ko sa do dokti yan an ho ki ngum tum chumbi sa di khamire khauke di daga ran ari ga wa ba sa wa ra ga khari si ari ati na ha khon ho ra ga na ka ne setting ku nan khari si na ha khon ho ra ga na daga ra okay thank oba san wa isa tutu sentin ari nan oba sa siti family ni khasta na ye ko ngau khaben ke family na mana che sin kra hao tun ke di yaka ka gara si bani ma de di ko mi khaben ali gam oba sa ke sada ngaba si ni unwa ama kai kan kan
1: gan gan si kan se sa du unwa kira kwa sa ancu da stastina kan kwa stimire kan
0: kwa sa pedu a ha kai ka gumi jure
1: kai kai da jogo
0: Neta ko tore gena thang khaye ga ji to khoba me ami service na bi do khra wa an khaye ga ji ne kha puri samchi me ami service na bi do wa ka sa ji am ji to khoba khang ga khang ja tu a ka kam thang na oro ga ri ngan khang ga khang ja tu a ka kam thang na ngani poro ngani ngani poro ngani sing oni ka kosa a khai ka to khoba wa ba de khoye je to e ka sta khabe abe ne kya sai ki ni wa ma ya sai ki to khoba wa ite ki to khoba a khai ra wa ne khap ko ni sam si sai kan ka chita ko ro mi khas ke an o pa ke ku omas ema ngau ka bases ko ki isa o ra ke kai ko ema ngau ka bases ita khai ki ra mamro si kai ke uan ke trangen se baba sa kha do khora wa ke jo hospital ko ya ok ke ko do kan in to na a to khwa si ko bi ke ke do khro me au si bai bai si au si ni go asti ara

0: skaphisa lithi ba uma asayikela cha miro oskebe lesa healing centers please shakhis masiqhaqo isinqakaza xa uxa usidinga wabaza ka history ku ebima healing skaphisa lithi ba uma besikhakhi tokuba waqhasa na ranqanqane ne izanqaba e city qaba eqa thi xoxo usidinga wabaza besanqaphisa nedidi wa khosi iri xa likuru ranqanqane mothe swarta qina qhisa cwi qamqa khosi haka cwi haka nqani thi onika rosie ana tsauba takoka kaise taki tsai tsase elopdi omikara tsom e tite ke mut ana no sire tini mi o tsana fermais aroma toba ana tsauba francis tare se ana tsauba koka ti khupta ba khuira si tsan khui kama khuba ntsa ga go kama ana mo musa se ti kirke taba tsire ka le gore ntsa ke mo tso sa le ba ntsa tsamisa go kaise ke ka ntsa afti peto
1: kan gan se tsantsa sa du ngore Kira karo tsene ba sina tsa inkwa smoro di me.
2: Moro, moro ho re ka on ka isa mesle. Ke o a sa sina re ke mtoka, o ha sina ran o mkhwen ka inkwa. Moro, moro, ni an an ske sa di ne ko ha sina ran o mtu. E a potel ka she bins ne didi tis, bara sin ama khudu auta tis ta ba tu nga tu. Ni an sa ure ne potel ka du manda ja ho. Frei a sadra se scose sin amafure manda tot sadra se son da tiske khub elo di sanse sa di grami matse de go kona ker ke tin kara ku na ke sanse ba matse e di enke na potuna u hit maha ku je du do na di in ansa u bare au tai ba manda tse sa khu satar tachi skosi podlogasi amahuri tigromike autaiba an ka digroba khuge nga sa kasa si aruma autaiba khame ba tsaina kasa tui sieve me tonta tonta dri khaina khaisa tui khaina tam disi ngaba tasa si aroma e hap amna sa ho na uri ti gro miski ngom dom ka ire sa ni ni bat ka ni tam kha ba ga sa ho an uwa ga o tsi tsara ga ile sa tas ai a tsa ho kai as e sang as e za ko en tunda ha ai no ni tsi sa ho ra ga a na tu i no na na tu da ha na sa ho ha re tame o at ma sa ho ka se ga ga an ka sa bu tsi bitu ka ile sa tsi sa ho bye bye
1: kan kan si kanches Kuda karu tsi ngomdo mara se tsaqa inkwa smoro dimire
2: Kainkwa tok tsaide jo gomere meju
1: Kai tsaide go
2: tok ta jo goro a mori an tsangwa go ga nna sekinga ke anga tok hin tsami ti tona tsaba anga tsi a tok hin kuna wa tswang hwa di mebe ya dingara tsang in ka to khopa go ye nna go ga se nna o kana nna o tlhona am kai si isa go iko ga kladas as au tsida lena e di hara se ja ga inna ga isa qui nna ni qui nna ni hu ga inna go se tsitsa se ba an ka u ka se ka se a qali tsalisha sa tsala tsang tsiga ke a moriya nna mo pima ba qui ka ha ga bi ta ke tsiga a moriya nna mo pi odo go balena e di harasetsa go ga tsasengwa tsangwe e tsenye tsheisa tsui mani tsui mani ho tsenye go se tsheisa se ba tsamire ine e tla go e ha ba amla sa go ngangwe ke kuta ke go ntsang ntsi o maruru wa ka hwa ka ka a se no ba tani tsi ka go ka tsa se go ke kuta go lobi me di go ke tsa ntsa ba dingware
1: kan kan se tsentse sa do ngo
2: ka ntsa
1: Obab ke auchop nga go khantsing a ya seno mari se go ha obab ke auchop nga go khantse o mar an a ya seno mari se go ha sike wa nqa go ntsing an sa benara an ane ding qa ding aroma a irin a ya sesa ga inga xhisa cwi ngona tsa mkhose cwi ya ka ngona koro ga inga xhisa cwi ngona tsa mkhose cwi ha ka ngona koro tswa se xhame ba tshinqa mdom queen a ya sesa ga inga xhisa cwi ha ka xhisa koro Hutam nganicwi cha inqaxhisa cwi haka xhisa koro hutam nganicwi qwase xhamibare

0: Nga khomsa ncobosa ayin umskauka. Gaiba asatis twatwas a. Tinglisa siba man namibia bun ayin kaupwapna. Chang an aramaye sat ngame. Culture collection oshidaka ske asa isibaran an an. Muiban wasasera umang ayin arama asan asasase. How nasi kwaba amare. Oshitaka, asase, kaihun aiba.
1: Kena karuti neba, kwa smoro, dimi?
2: Kwa smoro. Kwa sa spedim nang hobe skirang hua. Kwa se kain si kaya de ita toksin ng asa. Ape da kini tukuron ang ang kaisa kwa rigurisan ang ang ski. Trubusas kwa kap hostes na kwa na ka hakin na. Trubusas sing awam kwa ina. Nidinga njanza uri mintu iphina skosukubotsa nichinska dike ani kunwa ngabani ka skariyo total length rift out stase hostos yakuna takare tataka tsisida njani gas osisi tsuwana daba city tsuwana osgothi siketi singini begeta ya fort dimiri kunwa itika skariyo inchi madrone ne ke doktora da botriu ba khone tore kana kana khau tau dimiti ba khu ga asite ha se sire ka itse da ke nqanqa e di ba unwa ho se tsana da tona ga ke sa mfisa dira ka o se open after o khalo ti khoron di ke go ke tato go ba sis tsu sa hinti si ta ka ru tsi si bloka nqanqa ka go se ile ile to ma ha ka go ga yo ke di da ke to khoron tsa nqanqa ka se ke se go tsari tsari sa hinti nqanqa ka se a tsari tsari sa ma si gura i khu ya go ke ta sis tsu sa hinti go se tsinga o mqa bona kana ga folkre ikana go nna usa wa ka ka khare tsa ke do khron tsan tsan si ka min tsan tsan sina go ha iske a tobuse football club ske nete nete nete ka no sitin go sa wa go ke to go ba wa ka tsana ke tobuse sina hana ke sire ga ba ikira ta maro ke di tsina maro ke di tsina kwa sa go khara ka u ntu go di sikere ma di go ne kwa sa gara mo se sa tsada di tsasa ka tsana ngare go ya ka ikopwa ga ba si kai kona disi ngani ku si kona koro ngani ku a sto tsisa ikara u bodi tsika i kanga kai ko apa ri dosi de de do koro ngani a su ne ga mani tsotswa a ga di tinga ba kuke ke ba sali de ba khinis ka sali de ba si a sto tsisa ikara tsika i kanga
1: kanga si kan tsisa du wa
2: adu
1: a ka ga tsu sting hwa sib kenes tsara an an he a nus ya na mo bi abancamna adimi ma aup cha netse kam satardag nira ha se go a abe kuisa is arung nira an ai go se go main we qhesa kha kha tsus den hwa se an satani re abangam dimi ma aup cha nira netse kam disi qhesa ase ha se go a abe kuisa in nuske arung nira an he ai go se go main we he khabe du tokhba a go i kharore

karilo se hanutses anqurutses nira no go bancancana go ke tse singa sa qhari qwa gabe ke pna nira di e qhaza ngaba e mima a opse qhari qwa sa pa abena di qhanira ha ngus ngas di tsesa nira anqan qhariwe sa go ya qwi kharo e qhariro se qhomelo ngus ya netse ne ha se abancam di mima a qhas ngas go khaga tsu sting ngwa se ngas qaroma ama inqwi e qhiza a ngaripke go qwa sa alu berenda go an qhainqa qhisa qwi ha ga camncani Kaisa ngona hong koi se kainga kaisa tui haga tamngani kaisa ngona hong koi se kwa sa ei tinga hong nira has niska o kamire ti iki rami he se e kida no hoba koring an hororon iadago kong kwa nan kwa rem obab ke kamanyap ei on kwa ke kai kungs oma kairis evangeline kamuhas kame beng ake han se is oms ei okay obab ke kamanyap ein on wa ke kai kungs oma kairis evangeline khamukhas tame ein a ke hai se is se ungi chama kai kung oba pit mini khamukhap chiram se go ha se ke neng ba chakai are sa ungwa se wan a khun sing an sabena rang an he ding ka khun aroma frida mi ku hendrek sa khain na khain na khaisa tui ngani khose ngona haga khose ngani khaisa khain na khaisa tui ngani khose ngona haga khose ngani khaisa kwa se khami bad maske o be hai se sa Kaina kasa tui, tam hung tui tui, mona hung nani. Kaina kasa tui, tam hung tui tui, mona hung nani kwasi kami barim. An oba pyoko, oba Philemon kaseni ti oma Francina tome stiroms ei. Kain op naha. Oba pke, oba Philemon kaseni ti oma Francina tome roms ei. Kain op nago ha. Sigineng oba katain arisa wase, wang akunsing ansabenara, anane. Aussi menese ya tome sa thainga khaisa tui ngonang ngani thainga khaisa hu koro thainga thainga khaisa tui ngonang ngani thainga khaisa hu koro thainga kwa se khame bad maske sister marichen ko basesa thainga khaisa tui tam thainga thainga thainga haga khose haga thainga khaisa tui tam thainga thainga thainga haga khose haga kwa se khame bad se kadrena ko basesa thainga khaisa tui tui haga ngona khose khaisa haga khaisa thainga khaisa tui tui haga ngona khose khaisa haga khosa kwasa khami barin obab ke baske obab nya kai kus oma aplonia unsen kapasis oms ay hab kuri khovis ay aro mai ke wara kan au kon ai tam tan ra kane in a netse kam tam ir erf kwas ngona tui khose tui ngona tui khose strip tui ocho mises de frankfurt kan ngasin hau a ausi maske oma aplonia unsen kapasis oms ai kori khobis ai ge han abap khatai are sa unsen kin au kunia ne bang ai kam ka na rak kan he ine te kam ta min ai o chumi se sti frankfurt kan na er ngona tui ko se strip tui stava a sing hau a ti ti a iske tuas marta ne kongo sa a khame khatai na khasa tui khasa ngona koro koro ngani tui aka khain na khasa tui khasa ngona koro koro ngani tui aka kwa se khame ba Ori tuas ausi Sylvia vatpo sa khaina khaisa koro khaisa tui koro koro khose haka khaina khaina khaisa tui ad khaina khaisa koro thabe ke sin khaina khaisa koro khaisa tui koro koro khose haka khaina kuma sai khami barin okay oba pia oba Philemon kha senitsi oma Francina Tomera ums ayo king opna go hap kha kain arisa unwa siski ausi Eli Hedwig Gomez tina kham kha kainga khasa tui ngani ngona hu hu ngani kainga kainga kainga khasa tui ngani ngona hu hu ngani kainga kainga kwa sai iski ausi Eli Hedwig Gomez tina a khami he kham de banda kona kwa de ma o kwa tirane ba ma he o onke kona ngin ai basending aru mara kona khami

0: Kira kau apa sih sister Martha setelah tain kau asmoro di mire?
1: Tain kau sebab itu kai kai dah kau tu kai re.
0: Kai kai dah jugo.
1: Ah sister Martha sih oki barang kau sahuir umitu kurang wa. Ah etam bis kapi ha om jitu mas kira iyo karun tu of sometimes mas tani ha hir om sahura ka om sa. Mas kau sister Martha serak wa. Eli dah kira udah kini lapan yang langku perisa. Sudah kita kau sahara matisa. Di kos di China China tui, mau na China, tam koru tui, koru tam diha. China China tui, mau na China, tam koru tui, koru tam diha. Tiada sah an ke extra klatin, aroma ha extra klatin, aroma dani huye kelas kerau. Usir daging kuera uang extra klatin, seratin setengah jansa. Mefi kan ni hibah dek kuih tina dagira uwa. Nga kuih tina ay selek gongsa ito kami dere. Ida hogu wap naga hina. Yukro miski sese mata sa uci warungu sa hukai kan kan sekolah isap.
0: Kan kan sik kain cisadu uwa.
1: Thank you.
0: Dani daring hawap sa wedos nga ma dani daring hawap. Ngap je geng aris ay tuing huwan wabas tu sanira uwa. Dani daring hawap sa wedos nga ma nebang ay tam na sa wedos nga ma dani daring hawap. Ngapkin arigam sondak se tuin huwan wabas tu sanira uwa siske ngan wabasa takkau si diagen clue de khanira kai kobi he demi dani daring hawan ay na ngong kung ahan hari ding ahan sinang ay snong ansa dani re arigam sondak se ge tuin huwan wabas tu sa kai hawap tabanira di he huge ngadi meba kutsi aristi sondak wabasa sing hawan ngari dip keng ngamdom free terga kurun an obai ke kai kungus oma mubasens omstava oganja parking ngako ha. Obai ke kai kus oma mubasen omstaba oganja parking na gwati gineng abak khatlain arisa wa se wan akun sing an sabena ran an ane akun ge khadira kan he in ne se kam tamit abe oma mubasen omstaba ngus aroma sin hau akun da kan he obai nya oma mubasen omstaba oganja parking na go hain khatlain arisa wa se ne se kam tam ir oma mubasen omstaba ngus aroma sin hau re amti ama bai gudani khuron ha khuge tingka ding aroma osikuna sa thainga khaisa tui khaisa haga cam khaisa khaisa thainga haga thainga khaisa tui khaisa haga cam khaisa khaisa thainga haga kwa se thami ba damaske oma hero rosa thainga khaisa tui cam tui khose khaisa ngona korok cam thainga khaisa tui cam tui khose khaisa ngona korok cam kwa sai tingka khun aroma khami bare.

0: Chida qha wathi ncabe manqanisi iyalsi garisi sixaqayi class timire.
1: Kain class bedu mire madisa.
0: Kai kai da kumire councilor.
1: Okay da ke go bedwel. Bedwel tok da ke qari qari sa se o me go treat kama se bara wa o me go treat kama se ke khori ga sikaro nqadi nqara ha. Au ba Ephraim kama safety farms. Nka ke tsubara ha khori ga saram nqa. To go ba o ba go treat kama se ba khori ga sikaro nqadi nqa ha ba. Au mama khirita ngusesa uma dumba sa nqhamire. Cha inqa cha isa cwi, cha isa cwi, kho isa cwi cha inqa nqani cwi. Cha inqa cha isa cwi, cha isa cwi, kho isa cwi cha inqa nqani cwi ta maska iyo. Ida kansla garithi da cha inqa cha isa cwi. Hontwi cha inqa ai hontwi cha inqa cam cha inqa koronona. Cha inqa cha isa cwi hontwi cha inqa cam cha inqa koronona sa ido khamire. Sida ke dog ne inqa no basizen uthi kami yapti rogate kuor si kasa nete da ke dog three abike ke birang how as a belief sida dog sing how re sada ke dog an conference kada ni kung si isa ti dog ramis ke kams la karis da kami yapa hukay sa ke kan
0: si kain si sa duwa ome da kira ay kams na wa om e kam kamar ome da kira ay kams na ra wa sawetos hol hodas Tolami si herero logasis na tagi omi. Wasa omera wakam kamar omi e. Chubi chidanen anase. E, digira miye huke. Chayinga chaisa tui. Haga tam nani. Ngona chaisa hun kwese. Chayinga chaisa tui. Haga tam nani. Ngona. Watisaka. Habio kaisens kam kamar omira ke thobi tiranin anna se sawetos kholkhodas dolami tsikhadi saw a herero logasis nara wa kam kamar omira thobi tiranin anna se sawetos kholkhodas dolami tse herero logasis nara wa chainga chaisa tui haga tsamngani chaisa ngona hu khose chainga chaisa tui haga tsamngani chaisa ngona hu khose kwa se thami ba det maske yo chainga chaisa tui ngona hu ngona ngona hu kwa se khami bare khaina khasa tui ngona hu ngona ngona hu kwa se kam kamar o medane da ko tain an ko ngara wa khu ki ngaba khami re ti kira mi hem

0: Tira nga ri kho wa tsi o si Olga boys ta kain kwas moro di mire.
1: Kain kwas nam ta tsi kain kwas. Epi sir ha wa pi kwin. Especially vaiki eni tira mi vaiki tamara ien to tsieva marula. Freedom Square, si police camp, neti, ase ni aote ke kau. Ase ni khir ta khu, sa kira tamara mol di tira mi kairo. Ni kiem ta khu, tamara sire tsapa kona ka sa mutina an protestin an mabat mata. Ngabara ngauro. Kiri igan how my means and I get kun kira ko kun sikai kun bunge ko kun tan kam kun kira ko kun ti mama di city kan di tafo ma di so sun za dere ai di kron hi atra dina da ma khu ti so tafo ha an kle khoti ka kai se kai kan kan Olga boy si au be dunai du kormi khu ne es khasa ni nomor ti ma khasa ti ga khas kun ar gam ko ga ne tara ne man kan kan ka kan ti sa ta ma o kai tin ko re au ta ko tin re au ti nomor ske kame ta ga kame ta ma ta kai ti nomor ske ma ba sa khu ar ma dra ma sa kai kai kan kan pedu
0: kan kan stain cha du ngare
1: khae sa chi saling
0: ba bai e nan ke khun ia dara mina nan ke khun ia dara mina khaba tira ai pon chi kwa sa to me ka kan kwa smoro di mire
2: ayo kan kwa sida ke ni mi kam ngubu hang hasang an rada ke do kan ku isti

0: Lar kutiko zit is kwesn asen kwe tika ke disi tikam disi kram abort a arin mwe. Kam disi nanin a dollar kutiko zit is kwesn asen kwe ay. Shoprite. One ke Shoprite stava ha.
1: RFA mobile app sa da girang an. Nepkin hanusi platformi sa kom hunusi kuing amdit. Rang ababa hukoda na kakaistiba. Masto iska khabetska sa udusa. Waka uisan kumase wakao. Otske ngati misei insti MDC kau baramu. Udus kau kade era ding ang akais. Suru de ihas damaska iyo. Insni ko kahis ay hakut kaisa. Satsa araf esko a uhan tiinde nebang an ui. Tisadura kom watoba sila taitoraku ida ngastra huye satsa kain obasa masnga. Araf a mobile epsa. Apple damaska iyo. Play store sa hunitsing aungare. Road Fund Administration. Tau kamari si sirak hanga. Om kain sirak taik tuwi.

0: Saturday ko astan ka din ap nga dagong am ka sense da kay nga ka Saturday sis tay Saturday sis ko sa wa ka na kore bare sinetse tu ko be un kurikan arbaya kon kami un nga kurika han tina kadi kay nga ka si kai sa nga chi tu de kore bare Saturday ko astan ka di kay kan kwas
1: Ryan Roy kiran ko la una rosa ko
0: kan kare Ryan
1: Mas Leonard Vals, tingkan sa nyo ba ngong kus, hiya da October kap nga nga
0: nga. Ang kan kung kyo Saturday ko as kan ka di ge.
1: Mare drame.
0: Ang kan di kyo ko tuwa, kan ka din aap nga di kyo kong am kasin.
1: Oo, drag nga nga, doko ba drag kan ka uske, wag kam kwa di, hiya ke kwa may sandi. Mas Leonard Vals nga di, nga di ni neitse, ngona ir, ay bay, Sali jiba editing forum ga konkwasa. Ngaungkana miba, ngautmana miba si ngasa gasa si karoma kainga kaisa tui tam ngani kainga tam kainga ngona koro sabatiga kamile. Owa isa tok nga akasi tene bako jeke seke kankan.
0: Kankans. Saturday ko astan ka dikit kain kuas.
2: Kain kuas, au pedu. Nuk tegi nera sao koro di hagurun ay. Au si Mariana kanek. Si au si Lucia kurra.

0: Sadar tak kuas kan kadi ke kain kuas.
1: Kain kuas.
0: Eh.
1: Nek cakap tu, apa yang tak kuas? Yang kain kan kadi apa?
0: Sadar tak kuas kan kadi jauh kan kadu re mama.
1: Okay, nek cakap tu, apa kuas tu? Kain kain kuas je kolina. Abu dah kain kain kuas tu sah umar. Kain sudah kini mam si muda hong asik ke bahong asik ni bahasin mau dah.
0: Kan kan sin sat sesa du uang?
1: Okay, sadu na.
0: Kan kuas ting aku nak kira kira ngai cara kai bes na ti uas sunetis ti mamas Ernestina Tiobolin eh. Aku ik Tiobolin ni sa. Tiobolin Ernestos. Setali ti papa Valemiti Fredericas Tensali. Bulwanas ay harat sit kadi ti uch abel babes dalos asani po sa kung nga direk kantri din nga kung nakarikiran ay josopen maisuwaran friedrekin kuwabaran orain sit kadi ti uab peter orain ni sit ti kumas karlins ti david ako na kakatsus na kaisa dang lamdu dira kantri ke yaldin david si census orange tira swartrande sahu gan gan sikulo khwa tse moro that was a getit up lala free ba tanka khang nai tse tira meba ngipti class adam morkel si au peter morkel hara nira di tsam tswan tse ha kang nguri mama wa go I tse ha ga tswan ngadira me ap khuba no khuba tui ong kurina sound che thai che di gromi se kai ko buda moses a call money se albertus a blood stani se ka gen ngai ha ne che sai thoma thomi di thai tira kan ke valam khere es reisena as out services a khuski ngasa okay di ko en khada giran ai kamilar pos a jarson om aris atse kamiel hars ai karise om aris asto khoba tse sa tsai sare klanki karise na dikuro kan khi angle b passive henry akhasi hurop esmis frances sophie kubers ngasa der dakse sa un dikun tiramip ke lidion kubera khrunewal sa khuske ngasa do khoba ke tipaba joel isake ya vunsta khu ya khatun kuri ba ke aro ba ba kan ka ba ngapdi ngai tse era khore pa a tom ka tra che ske insai khasa che apno khoba we ba to ungur na sang che khae du a na din ke sa du tuma chin ngori tuma na kai ngam kha kor tan khri ne che sai da ke ti chanding a khwen ya sene khali nga han kharang ai a tek a teki chandis chume ba khun ma di kor tan khri a angal bedwal tain twas ne che sere ke ti kon kharang ai dandis a gail junior a finas christis si mia sina an khagurun ai ske rosa varam patsa khuske na sam tanka khangai che sa khore baba de freshly adudu hoebe ba a komepna selvia kabang nas ai kam sa khu tan ka ba koro khore ba be satarda kwas tan ka dimoro
2: moro atimedu alo atimedu tan kwas
0: moro usi
2: midure
0: kai kai da yogo midure
2: Hai ke da gugu atime du ada to khoba sa ora kon ka do me sa dratis to khoba ngaire

0: Mkhwe, sa tla tla go tlang ka di moro. Sa tla tla go tlang ka di ke moro.
1: Moro moro be du mire.
0: Kha ira ke a mire.
1: Eh, kha ira dok ba ke le tse. Tuan di avedi, ida di avedi, lala friba, no ba kha kha te. Na, na ya. A dok ba go khu tuni o ngar ka ngar ba re. A ga go te kun go ba ba di dira go de mi se. Tiramente itin uin ti iti kanti kazan uanti uasana kongon kaugoroske mama susana faliosa yaban abada mahu okay okay do
0: is that is a umare
1: okay that's a signa
0: sadarta kwa tanga di
2: moro moro moro ope to me the matisa
0: kaida gami dura uchonik
2: eto kaida chonika piteske
0: tanki
2: ee a go tlo le tsena ya khona tlo go tsoisa se ka eng ka hang a tshimi ba re tlo se de ke tlo go ba a upa diku marka se ya go nganetse se kore ga ba ka eng ka hang a tshisa re gore ba tshete ke tlo go ba a ever she is kai kerke di rokate go sti kai tlo se ke tlo metse kore ga ka eng nom dom sa a uma marta boxa o de ke a uma marta box e sa nga tshisa wa re dira me ka se de ke re kan kan na e sa nga me ya u ba ku aba ka ba de ke se ra ku a ka se de ke rokate go sti kon sna sna ka eng ka ha nga tshisa a uma marta box ra khore ba se de ke do go ba ke ko ha ko e tshinge go re ha ha a u mari re tshinge le tshe go re ha de ke do a u mari re a se nga tshisa e sa nga me ke ha ba di tsote ke re me a u mari re e tshe o ne se de ke do Classiski. Kai almost a cavalry hang the presses. Omohoho, Lucia Jas. Sinki Kuriha, Omohoho, Lucia Jas. Is a nice, or Tomtra is sassy, says a Kaisa. Johnny Gabriel's skin always has a going to say that ye are in the Kuriha. Auram Kobritsena, Auram Kankans man, Langamia to what they have a hoggy is a nice and Ariuma to go meeting only say, teacher Budiki. Aunset tsena a tsinda gore ha a riona tsena ka nka hanga tsa nna e khore pa tsone ke pitse ke tong o itse sine kona ha gore a tang ke tsho papa ai
0: kan kan tsone ke isa tsa du mo
2: bye
0: nga unda go swa beta to go ba ka ingom dom smart box tsena do go ba ka nka hanga tsa se tsu mi ba re tsi kan kan tsho wa nka ha nga mi tsi qwa se ya a idara khonqo a re ma dira do go ba mire a ma box mb isa xa ba do go ba ngware a tsa tsa do go ba tsing o ring a reng khan tsware tsi nga du nwa a isa xuba do go wa xa ngware e wa xa ngware nga du nwa isa xuba dide ke do go ba dida dida koropedial rogade nga nga nstin on sna go rome a ngomdom ke ngomdom smarta box ta satarta ko stan ka di moro
3: moro ka ing kwa so me pe tu Oang am sa kauke Rosalina makai au si namaron uri se sada ke toh kain kaha pari asa kira ni ba kai pais ngang noa kai kumas pon dada siang uri se kara kain ka ese pastra esa ho si warga family pastra esi asa ho
0: kan kan
3: kan kan
0: isa tse sa dungwa
3: kan ki
0: sadar tak kuas kan ka di moro
4: moro
0: Kain kuas.
4: Kain kuas. Tidak ada dosa orang karang kain.
0: Kain itu re.
4: Tidak ada oma habitin ayah sesi, oma sadakos ayah sesi, oma ngseni, oba ngsen ayah sesi. Si oma muatmat ayah sesi, ngharadon kain si, Inyaga Orman si Michael Orman si Poppy au si Poppy Orman si Mansi Juago si Golden si Orman si Shenjas Orman si Fudu Africana sin Harado ay si Mamiron ayasa sin Ha
0: Toigo
4: Ah, toh, kuze dupain sa dardak sa unware.
0: Kan kan satu na isa satu tak sisa umur ya mai.
4: Okay.
0: Bye bye.
4: Bye bye.
0: Ari ibke uncle aura mara huya apa tu yang kuriban aroba he sih lagi kain kah para kore bape. Abdo kuba kuba no kuba tu yang kuri nak kai tu dengan adik tu kuri kasuap ay. Papa sih harmoni alto sih kadi brand nohan ke kadi ke se na ncam tshe

0: Kaimga hu. Abad ra ku itna. Kaimga kaisa kui. Kaisa ngona haka. Kaimga haka kaimga. Ah, jevro modinga sa dum. Abad kamire.
1: Kamire. Tigoro mipke.
0: Kwa isap kaimuba. Eh, kai tu ya opti kondakta. Ah, isap bais. Kabi skoli diba.
1: Ara gan gan sidumire. Ya gado ngabge tari kwa isa. Ah, kaimub tari gado. Eh, kondakta richi kaka op. Nidi i. An scoli di sinasa goro kaunga se ikoro sidata tam area se kaunga se raga do wagain di kui isak bay sinai ngan sa mire chi tari tomkare nidi i iha tomgu nagu neba toa di desa ngado habe aisa kong chi tari toihun ngana nira sin ngan se isa se ra ngado minga dira ilias kaur da tabaku wagain chi taisa an abdi mire
2: ngapkiti agurisa au eliap kokon ngabada hiwe gep ngan arosa se hidani darah toras toras asa dari toras itu apa uning arus satu grisaptik seni kon kepada hasa kan aure
3: sara kuban kepada gra kira suap naike si chang as tamas kraya ot kharaga kun adi a kumsina has koi kwa unge has kuza I posa se at komedi chikadin an ngasikta kudika ratung ay kumsin ge sara aku has kuza I chige nesa kadi kese kuk khabase kwan uns arase I chira kene jisna da gra gra swa na kudin kams as aya uma rus as eske masa karaga ku kumsin kadi kwendi na da gro uswa naske nesa ida nes na kuna karisti pero sta bangadi kumsin asiu nsi keo e madi orosa nira hoesa te maskara yo nsi kwan gra uswa na umkinsendi madira 8000 ang nasi ka kudi chin adin na kadi ngla bange nuna ha mara I chinge kona u masorwa 8000 adin na hasa chi dagara gero swap kumsin kuna ra musei chira ke nes ngam gadi I kumsuruna uchi kero dagara o madi kuna kare di baro di dabara si uchi ra kadi nes ngas nang alman anana ra di nsi marina si sin ame kumsin gara swap nga tingsi kwen gara ui swap nga karaga gong ngu di damas kare yo kadi nidi dagara si swap nga sina nsi a kwen kare adi ngadi I kumsin gara ha swap nga nsi kwen amin kakaba madin kuna ra kung arisa chira ke nes ngam gara gurumi kami kudit kams nas na umarurus nas ke masa kadi I kumsa na dako kadi karaka ku kwen ay an ku kung nguro uswap na in kadi nes ngan nsi nami tan mo umkaisin na dako kabachi nsi man mo kwan ulo na den rahon masa idan kadi I kwan ude at kung karisti pero sa ba siuses ke masa chira kini nes na kuro sa kadi I kumsin kwan rahon kana kadi kau na ikumi bachi kamise kung karisti pero sti Abi man anis kro mika mika china kadi kumsin kami kau na sikro senes na angka saben kulit kumsin na.
4: Kau itu kan ay di dage wat tang awnar warami ting ons kaya makri dat si ti fani kyang oha di dage sons kain lokasi ngaraha kosa se ay mungkaru dagao kun hina dara di bai kau sida ding asa nguha councils khanke logas is na da ge challenge uwa kamitha kami timung uis kada ge kom si ba uha mieter di hia da uha di ge kai se tabi kau pngara kanda sida ge ngaska Rakan sida di ngua kansel sa ngisis kagra di ka ida ngiha mieter teni ho kase. Sida gedo kai kan kan sti kadira minguhang asa kansel sa ngua. In angin asa si wakun hiya gre ina ang us am sidi ngam kansa do. O dage 25 sti erte dage ra di kuripo abada kadira di de. Habeike erti. Ream ding wahab maha. Hunder each quen gigging wahahain, lazy ging wahahaina. Habe dagging la, quen sin gen no earth nangin and a hope maha. Nin ge work developments dwa ho earth na haben ge kauke quena gimme by extension 12 dwan ging in a earth deni hodi. Habe ge nesco seto eream hiara tree a tree. Habesking as a council siang was a dog ge can see da hia committee in quena slebiga. fotokopitsi nxa sida wachiu ida sida council sawa khadi nxa slebika xaba iuka oda ke nxa amsira kan kan tsi sida ke lokasi.

0: dra qosa se komsi ba honqa enke pos kantori ke a chai tsida ge ke komsi ba ra honqa tsui pos kantor skusa da wa khadi go ya banki ge chai yena ge banke da ge lokasi sna khadi o hap maha tsida ge ngasna ra tan iska doch council sanglan wana gra ko tanga pada khaisa khadi da gera kan ida o marurusna mola ombaitha van kharaka kusengwa khwari ku khaidi tsuide da khadi unhas ao o da ge moli tsina rakkan khadi da ge a police kantorsa lokasis ngara khaba tsi clinics tsina lokasis ngara khaba ida tsuse tsina sida dikwena ai kom kha tsu tsaka ngana da ge doh kro tansi da dingwa council si tsi tsai ba khading ina gro khore ba ine khamsa sida wada kha khau ha se kham tsi tui tse ho e kha i bai kha kai kan kan sa da gira mane wa go van sida di council si ang waske sida khara si sen are committee member tsaske ng isara si sen are tsi da ge khading nga sa kai sira kwa kwa tsi da kan kan tsida ke ngai ba ina tsaip tu ba ra khore ba ine khamsa khuk na kham tsi elopha e tla kai ba se da ge dog kai kan kan sti tu kromi e kha sip ni ha khisa
1: Emmanuel Matip ke ne ra ngwaba tsi ngai Lukasi sinya da ngana ske kabe ga hasa ho ba di ga ba i komse biya da khuti ka msna unwa ke wa uragun sida de kharipna dige main dera kobam turo set kan wa te asuno main skani ngwa o igera mie in asti kwana sibi na sima leibap di kan dors madi tida gene khuna khubu khubu sen ti photocopy na iti khoema tinga inga inga cha khini di tina ran aro khabe ge sira ngo ti amze it kasigra ko o igene ge ra munse no un ade khukwega beauty calls ko taba mo go grosizani ma mens na grosizana u he a ka bai ti hero mdi ngara tida ge sida ng astida omde matare sane ku bikae o ge ngapke ku komziba Sivi ba dimia tida sivi na rama mutu ko go asuno sti beska arang adi kwe kwe kwe kwa tiku ke ngakwe kakwe ra hirma ne omsa kuno omska ngapke kwe kumzi miya da kaise ne as nga unwa pa gami se da dida unwa kumzi pke nga utska utkera nga un regional council a ike EAD Marisa ngwe ngwe basa kwena ni wina na unga di kwan twina da gera nga u I council up council za hugo sinye nga uguru kosia council up council za hugo sinye urina sira kubi marus di council ana huye ne bangwa u bangwa kwa hi ya vocational training center I kasinya I gya kai maya tingen ipti mayoral fansa mwa nwitsi san uwed masa khabetka Wan kininga gara komo yotkeramu no mayanda indi marina season u tin asti kwana sinza ne darami zeige operatier ka dida girami auton kaina ni ngariga maindi gera kobam asti kwage ge kari udoron ti udona rangari madio ge nwinwi baeti ngona tisikwe ge sinyedma nga vocational training dika ikesi qaqae kai auto ngari njinga kuna nga u council an kom ina kuti si korong akwana ra u tinga ti si korong akwana signara training u tik nga tuwa ba as ti tuwa ba senari ti preba pas na ra nga kho nga ke kui kom si bia da nga ba ngui tuwa da ha council an sida dinge ayin amasting ngudi kutera guru kui ngu skwiskera guru we nga ba kui ge ngo ba ra kwe Ora gene goe ra dinga sida ra ngwin asna councilan sida khungu se raza apke kul kum simya da hua ba ngaba drang aro tim qaba miske haka sensing ande da ge unwa do ma khabe da ge khup ke ma da ande unwa hubi ra khwe urina ba ha khoe bia auto sara kuru ba khabe di ge tao khade anga masa ne koepke kubipke main anstra nipti omsira nu skola btwa to ma khuyao ne koepa da matira ai ku u ipting ansa sisalu tin ipomse aitma sisane ngubibasen rangans
2: ngan gibt kharaka gu

0: yaqandwe nqadida sarasa gobna amgas na sei so ida jigromi obega ida ke nqadi e khaka khindi tshon gira ha nqopqa eqesting khulu ka xo enxabike nqaco kora xaga thike nqa anyao hina hana indi huka tsungora diploma ba ho ti certificate si ho tira ngaba ho khrada si qunthi nqalali mkhara ka nqa go khona hao se ida ke netse aroma sna netse nqa ai ngadi e enxano ba unwa thi qwa sa 14 nqa sna qai karapti ka ami
1: Kwetskere skoli sokotan guru tida gerna moses vanar bela go dicha ave ge aina ge khaiti ge gwan man aina kwetsa skol task anchu ge ken de basen so mai chi kai sa se ai ke sta yel tanad mai van sige ave ge ke se time guru na ge chi ke skol span na tin guru to wan na ge khai chi ge kom ro yi ko talent fold ma cha ai ke sa skol kun guru sa khave ge skol gu ge sitwa na vanar bel jan jo gra gu ge to ao lokasi kan kiger guru na lokasi spanru de guru sin ane si chege kai span ya ge spray franchises na kere ya second division adi chati aga na vandu guru ba sagere di cha khalen ge skoli ge towa khuna ge ma mai le ek ke san guru savan skola towa chi chata di tau si ge ngadi ge iru e khave ta ge guru mara ge kai am si ke kai se kham si sin ngai ban ten basan sa koinan kai sin ngai ne jigre brave rangers ane sistim vanu gro vasa hiyo ko chigre tayo ko unro de ba kane ba khoiro ko ga khoi ga irodi ta to bi ancient na gin hana ancient na hana tin ma to bi ancient na gin hana da geo umu okay ha guru aus ku sa chen khati de khavet ke lo khoi pui na khara khara sen sa si u ka ban ancient na ta to chin ancient na kam disi kurin tharu ase ke ka ban nan ro de da ge JS academies direct ko di dis ngasa ngaincha Scorpions football club sian ke wen sang ngaincha ongede sok spansia ke second komas ngen guru sang ai navi pikal sang ai chida ke tura matrix ban

0: wa si no ti commerce numbers ba tuni si ko hay tu nda fierte nda gin abaga ma gezo ke commerce numbers in hay wi le ko ri mart ka ko se le ko commerce numbers ko ron hay na fi ka ko ro se ma dida gin hay se ma ta tu sa ma bara gran hay ko sa ores
1: ya ngapke ngamapina ro ko mai ba khabe tsam kharu tsiko re kharu kam ka swa nga ike obe kha ni di tsaka khain dira ha anyao sisti tsaka khain dira ha de tsikam ko re ne tsaka khain di ke a nga nga tsa u ba khu turo kuri ku ina ko ke sakone tsaka khain na tsa ka ge mai ti tai nqaro mai ni di tsaka khain di a khotsa sa ti tai nqaro mai da bsa khu a tsara ka ngwe seit masko si e ba a dira khain ye seit khaisa
0: ya ores a khaka sen khatin twas ka chkeni ke sarang hok namibia ke nem ainde tunda fier tin tunda 12 kere uma kaf sie license di tibedin unika license sia da ke unisa da ke tunda fier tin da ke biesa ke unina mi da na si da ke kuri karu ma se kaf a refresh aro sa ko ui a nasan ayam ke to nfin license license de uma sia introductory level sia chwa chwa usia chwa chwa kau ainse na de na de uma khabe ye ka hum ai namibia nga sala buk na nedin ainsin una go thai hun gera ta ba go ores hun gera ta ba chi ke kaf sa no wa chi kaf convention dira mi hun tra ke kha chi ke convention sta ka tra orang iba sen an hum na han ai on chinge ni sigara license de uma chi sigara hun ani di so chwata skia nfa introductory chi chi nga ba chocha tua chi nfa cs tua chi chi nga sma kaf cs tua tri Chiche ni si sige ke ni si kaf biasa di, chiche kaf biasa di tuat si kaf asa uang, asyang kami kaisen license di tak kaisa.

0: da ge ufen se sidi fo ma dan jing wa kha ti ti ai be ngu tu ro se ti ti ni ke suspense ti pom ti batai ai be se problem suspense ti ni ai de beneficiaire to wan ari se de okay ti suspense ke ta isa sing na chat ma dirami o ta ya gom sing na sam si ta yam si ta ngi na chat ma dirami ting se ti ti ting se to atso ma ti ta ne da ko ngi pom si para si sen chmi ti mi ti nga coaching session si ra nga khun wana dia ti ti si ra sa khuru aga nga so plan ka ibo ne nguru aga ngati ai ne ha se ne nga ka sa si kom si ba si hon tuika ti nga nga ka sa si ai tor dieta ka be ti ben kom si ba te ne si sier di ke ne kuna ramie an ko ke okay ke ke bo sa u ti si ne si ra ma ti nga nga di rami ka be chen u ne ta nga ge ya ro ba ma ti ta nga ma to si ta nga bol de ma i ta re ke ko bi nga i da cross bol de bi nga sa au ga ba khura le yo bol de bi nga sa 1-2 de tanga o mato bi tanga ti che nga problem da un anya tu si sa ufen programa ra tai ke ti nga era ti sen tu ro gege ti ke ne ti ne ko ufen ari no ko ufen dre ne ti ke ra ka ka ho ske chwa cho sa ho che nga ho sa ni ufen u ti ge spieta spilera no ti si un wa o ge no ti ko ti si no wa ti mi ta o ke ne ke ko ufen un huru ab ke ra u improve improve ma di ta ko si ke ni ho na se se na de ta ha ti ke ni sia ke sia oro ores
1: Hello sekamka koswa e ube kha kamni koska lidi khaka khaidi namibia apna khuwa khun khaira mai maskun oga ba khuya ra mai
0: penta tike ke mije ye coaches educator dira mi class na convention ni kon khaska south africa ba khup ke instructor ya e pia ne ka sara ma ba tike namibia ba khusna kam instructor ka tike kenya ba khusna kasha sin kia instructor china gain ne khun wana raket na se ida ne khun wana kanu se dipa wan turu aske disi hagan a kuri ku khaw nga ne di khun na biwa na ran kaja so gera ne khu sake ne asita ra turu disa at least bub am si khuwe haret ba se hasa ko ti ne ga se ta ke ska da gen ogop bub khu sna ko ina hu po chwana ba khun ge khin ko ina zimbabwe ba khu tri Zambia ba khusnan ye kona kaha de din ainsin sa hosa ban kai sege ba langrek fati ni sia iska i kaus ka che mut e coaching una ma e it no che si pere ba om si si ukaka ores
1: ne ba khwa mni koro sege so ap nga ko je ni di khaka ke dira khong wa ni khaka ke ko khong wa so ap ko je ngob e type tina ko ro sao ni di khaka ke di khaut nga nga khaka di kwang abi guru twat mas ko karang abi guru twao ai ge nguru gutna ko ro sao se ne thaka khendi khuta e gogro ngin khukudi nguruku nqa ko a nanqa se ne thaka khendi khukogro ho se ncipke englanda ne qop idaye ko disad maskop gar khandi ne ba ma ko disad ma gitaye ko i tipke ngis spaina dai ko di one di ko kharu di ko tairo we ne thaka khai sa khukharo so ko ngube tsa gaip tin nguruku ma so ap nga gro sa so ap nga gwa khokhi basin
0: e kan ga sores ne qoko be kep hias ke ne thaka se sa hin snow ke fish ko oi sai e tu lo jege so ko sa ngonti an bukara khan na se ko ke nem buke to hoba ka dan sapota se ke kurge kham ke che so sa gorun kein de mai chi ke de ye nan bu ba se ke re nan bu ta tai na di pe bo sap ga uma mari ta di bo sap ga mat me mari ta di ma pa ta khai ka bi ka ta khai ma agus ta ta khai ta am se ta khai di so so o o nga khuna ma to usit sa tra ne ko na uchi a iska yu tra no chira ni kes e siguen bu englandi ka si kes ka englandi du ba si kes ka khaba koromo Sida swansia ke nga kya tuas kao ke enga la hek tamse gire thai. Nga tamse thai sa. Madi gen hi, aro madi tai gi, Afrika mkuku ge, unika mkuku nga gire, tain sen hulu chisi, unika tongu nga wanga, o nekhu nwana, tain hang aro maya adi. So ge etis kao ge, nekhu naran aro man ge, nao spandi ge, experience unwa ke, nga winning mentality ke, unika niriko seran buru. Sida di spandi, hiya kira ke, di hiya ke gen kakasen di ge, nga tatua da kao, oda ge span chai chwa na iskro ma chin na iska thuru kamin thuru me chi kwa chi sira mi ha a di no span de sin thuru di chi si no span san thuru oske no span sia bo sa wa sa uga kai sia a chi gera kom so ora ge ko khaka sin ski ta ge nga ka twa ge ka khai si kuni ge pa sin se yire na chro thuru tu thuru khai se bo sa dan pa khai se aro ka kana ma pa chi ka zara kanal ku nya ha ka kana pa ai gen cha passing line dira ni sia asa khum na mi ki tai chi di posa ka dandwa na posa tai chi di posa posa is ka gun na o chi pa ban na sons ka tai so so nan khum ge football terms in transition dira ta irona marita di bosa ye go dando ma to bi gira kai bosa ye go wa sige na folo o ma di gira ngang abi ma to bi kai so uno defending ye gira episodi di kona go kira marita kai bosa sige ere san cha papa kira ha gaso corona che cocha ne mo ga go go okay Afrifaral Afrika mo go nya gira sige kanga ga ti jeska o chichi no mo na go jeska mana go okay orias
1: Yeah, I'm going. I'm coming. A Malita Munwin and Huek type T, Unigan, Hurukan, Okam Nikoskau, Egazan, Uncle Gotti, Lady Kakakadra, Kongwako Guahase, Ubeha, Lady Inhurun Hina, Kwaha Asin, Arisna, at Maskayon, Kwahan, Maskin Hubek Kurupin, Unipnani, Hapna, Sekam Nikoskau, Nishiko Hapkau.
0: Yeah, Gangas, or resting, Spain ni khatse khabar hoa tsitse a khitse khoran hoa Argentina ba hira ibe turo ure Argentina ke ne isko se en hobe kai pita na oba Argentina ke ne kai ba tsotso ke Argentina ba tok kaisan hon tsagen hurut mai engala ni kabin haus ko se chimke Argentina ba ne kaisan hon tsagen hurut mai yo ne kam hobunya gren huru kun kwa ku ke tsau a so go sa tabao sige ke nga tsasi bonwa ai do purita nei spans na asas 80% spans ka sao oni ka mini dikos stan kha khaye ti tim buru aba wa wangan san buru aba mesi kamiba oye ina kha khuwe argentina ba khuran thau ba sene ne kai ba thau ba sen kha khale che spain na khabara ho european campione ye ti ke spain na nesko se kai sen wangan se sen khuru ka kam span ros ka kam spans kan khuru tri ha Spain ni ke watching no nasi ke tane ska khu nasi khaba khaba chi ke khara khara chi ke tri ti ke Spain na ap ke tri yo e china dan ka wa se tri ya ne kam nan ra ge wara tu iso aman huru ga ra huru bo sa thome bo sa khatain se kha break ti bo sa mang ai sin huru ke ra wa ka Spain na ai bo sa wa ske Spain ni ke an mang ai bi bo sa ma ba ni thome chi mang ma din huru chi mo sa sen huru kha ye so technically good player the one ye namakona gi wagere mi habi ge neske ngomba sen mara go u kan ngasa ku prasa go ngomba sen France Argentina final sa ida kai games a gega hai ge Spain Argentina neske ni one count sa final ge ban Spain ngat ge Jamila ra ho Messi pa hai ge Carlos si ba ho na Barcelona na kai games ra mon kwa ba World Cup chota sen na media ge ti Ireland Messira na ni ndisa ni World Cup na ba ngoti nga ba ke tsadi so ne ta ndo ka ke o khama wa ba ntsa ntsa ntsa tia a pokeji an ka ngasa ma to si kara di Argentina ba ne kai ba khomai kha bi chibi dan o tsira ne kai ba ra u ti wa u tin kore ke ti kore ke Spainiga ne kai ba danza Spainiga ne kai ba danzi asa huna u ba sensa I tin es ke sige hia hia ko tin al ko tan thuru an magi ke ni bom ka ba wa ka tan thuru an magi ke tom ba ni wa ka khavet ka messi ba no ka bi wa ke ni khen der da khurin ka ore ye na ka khu yi ka ko chiran tan ni kari ba kai ra ka u ma kai ra nga ta u ma au ba fodin na gerin ka to sa ra wa kai au ore
1: Ya ara kanga sibiri kwaisa 14 ni dikna khathi harase ni di license di chukhun kha mi qaka bara qaro mathi qaka khadina go di kha mi bara stao sei da ke wa qain ti tsuni la mi hana ka ise no go ba khuru en qaro magrace wa ai
0: ores ne me khaka sen di ke haga fasi di na ka sa tami fasi ske a khase tani i ti ke september ka ti ha ti october ka ne go di na ke ai sen di na ra kho ai ores sa te me de ye ne ka sa na sa ni a ti la ke develop ani ho to ji kai tuan kami gera kaisen din na chitska slah o kuchen e coaching license ara ho modi chen slah ke pati si ti si ni slah den ngun chit wa khud man ke modi chen slah ke ke ne kaisen de haga ka unga gora pe ore na wa practical na wa chen ni loss of the game na chit ki mat tuts na ra khwai ti ti fatan ko na pense 70% sa almas kais ka o che go hanga si khabani wa chi di cha van marian singera ne khum na badale chita ke kai kan kan sa namibia sokor kai kris ti nfis verosna nimi kurin tharu asen go ni di hue wa thiu chi isa acting secretary the president of that ngiyangqoba amsi gqhana.

0: ma pension khasa ne swan sang hain khasa di so ne khuna chiwat man khave na chiwat man kai ge tain ma chida ge ti khara ne khuna di kon chala me ba chi chi da ge chi ne khaka sang sang nami pi ap guru an am sisa ores kai kan kan
1: kan ga sik thai sa chi sa bungare wa qain sei da ge ngari qong sa fo chen ga gro qam ro se ne tes na qaro ma thin la license di nami bes na gro mi qaqa ba se malinda ne khuna qong sti malinda ne khuna da si sin se qa gu nga ka se da qoro nga qa thi garuwa khama si da no khoba ni da ba khu qam in ap na si mi se da fo si gas na qong ani da ha ro se e se e swap iske nesa ti da do khoba ha mi le thi ige nga dira qausen kwetska kosika iswap iske nesa ti idage ngakubona lokuba hawa se ni tesna aroma ti idage ni diga salasa kupna ibeka kharuro oro ina ti ngibahuda ni cunqa ipna sikoro noktaina khunhina ana tidanira mise iswap iske nesa tidadokuba mire ti ningusipna nidi kharuri

0: ya ka do inga dire ke sradi sa go mqanlo go ba netse ka mgarap eng amka sna tse netse nga qalo mara ka koso ap e sina qhala ka nqa go gorona nira go se maske o tshwe tsari pna tsin aba strap e tsi qamse aba sa go gune netsa tsi no pat ka go ka bango tsari go nqa tsi o shana pna o wa ngwena pna tainara e tinira soro si qamse ngori ngari e mi ba sira ji ke misri mi se dabos wa se tsina ne ba wa the veteran ti dra mi se so apna aba khosina khuruna nqa aroma se ijikwa ngadira ha qausensida qangira meeting qithina nencune kanqa nqa miss emere
1: ya ada kai kanqa simire oreste khadi hua qaun hina khadi koe ko namibia nqa tipe samis ai le zika mkarapina idara kara nqa kha kha ai sira qa nqa na khadi mire a nibata ni khari go se khoe utu khara nna go se skol go itse tsang kha tse nna ba go le kha go nna tsana ka tsana tse tani ka ba go tsoma se go nna tsana tse khara nna go ro nna nna ne u ba tuse kha be go ni go tsang a ke nna a nna sang a pina skol go hina kha di tu se a go pass na go go karo ma out of the class ka se go o isa e sang a ba a ka bo ka is a turu nna a ga se a go ka pass skol go nna ba ha se helders ek is die nasho correct by dingurutinga built it kai tirami kai tinguin arresting as kutuba khotle am are ha se winners ministry owners di abantu amanzi ha se kurunchuruwe se kukurutsuna nen abke ngaba cha ixoka satyatis ai school ground how has it built tsaribu ahu han abe kuisa ngoba dinga kire tsaso ba go ke kharaka nga go school go hina ne dinga ntshuru go karoma a kharaka nga go khou ntwe go ne sna kire ho sunga a municipality stability tsaru go ka hina ngaba makha go kire tas out of the tas sina dot na go sa ntwa kire ngoba nga le tswan hina go sa se ke a kharaka nga go school go hung am are sun ha se makha go ha a se kire ngoba nge indi nga nga di unha kha go me hwan ntwe go ke nga ngisa sitsoro sitamtam sinkuru nga pheja se khawasi ba wara tsai tsika nga sinqelo sinzo khotsa ha se mai kha ha se auto di tsa sigire kongja le lingwa kongja a soro sitamtam sinkuru nga se hao ke ikhurisen skolbuti anku

mana ankusting akasiba ike nukin anka ngagiring kuy ay swab ay ike as out of the as the akome of kwanza ole ay beba nis ay tuana karang nagukuna ikire tau tau kuban in ke kai se kai ngisa si pa uwa se out of the as wa ngai kase kosa se hundi umiba soro si tangtang sing hurun ay kira kriso abira di tau le kariro besna go tsatsa nguru go di go hina out of king a go mme e go no going a den kwa sina le nguru go onsa honi abantu a ti no king a sina le nguru songs nga ska ya tsiang aba sa sa le go e go ka a tswana kwa khang a tswa ka ke kom se ke kwa is of all the i live a le kom e ka tsiang aba sa sa le nguru o isa go nna grand house of ni en hukna hahun hina a season ue khati ngani man si hahani khuse i khuna taisa sin kuin kasa ai tousa gre u auto kita sinan man kai na gre season u sa se le sa taisa sa kon i ko ban kin se i ke ai a gre mi traska gra season u toai o i khasi bu hina ton kuna le kasa tha tru hina ske hoi ni a u sin khaisa asi sin aigu hina hawanai khase ai ka hun ai gu khol tonga si a go hu ha bi hu kha khun aro mara jane go as a khomizan khabe khabe sen to ma si in di ka ki sa hu hain ai na o yam chi hain ai na kai na chi chi si u sa kwa ra ma to wa ke ni ding wa kwa to ka si ke ng am am se me nguru ni nga nga sa tswa tswa nga kra nga ku tati ai a iske plus a kharib na sorosi jam jam sin thurun din karyam ministries kaungas dis din karyam khasi aga kharib maskul ho ngin isan kap auto secretary an answer ba ma ba kwai sa sikong sikong go sina sorosi jam jam sin thurun disa kristina kharina go an is a one again kai iske le ding mo dai di abe ku ku di kris auto na abin in yin am sko go ira ds ama kai se kan kan the ministries kaunasista le dingwa a pentit ngarukuton di taikuisa a le gopi ai stunning arisa ratore sa gre kom in iske kam na korobe hanga dinga i tongas ai ratrio kam ton hina han ai ha ai tonku hina le dingwa ngurun are tinga tui angustika taisa serang hanae tinta de hunta de ka doi tona wa ngai fa sisoro si tam tam sin turun na lesi ya kunara kapi kapis amasina gere kom ui ista kan adi gere miske le ding wan turu ku hina kan ai ai gere ku nga ku tisin ngan ka kurin di ku di kau ni no ho ba na ka joi kurin na kwa ku ai sa kwa kurin a to ye we can no be a good sa men one ministry is kong na sin kwa ku om kai sin sa ku ndi a ti kong na sa jai tai na ti wang kai sa se hwa si chin tharu gu gu ji ma ha thang na ai kwa kong na sa kwa tu wis aro ma kai sa se ai ga sin sa ko ta ha hui ao kuru gu

0: kita zira matrix ke anasan sugo angada ke para se sta na dor bin na sugo ngoi tile dor bin na uske anasan sugo ga gro chanka a te na gro jane mari di na nga aich man hunu ma u na nana da gro uso i gro jane mari ni ke tu in kwa di sisa ho sa se lu a bi ko chi pa sa ko da ke aich ma kha na sun ti nga sa se di gro mu se no sa as the kaya u ta u kaya u da to kai kan kan so ni ma se gro u gro ma hu da se ni Okay, kucing ni kari auto kucing ni tuan aku tinggal ada dua orang orang dua orang kasi kasi orang aku nanti guru saya kuya uci je dong aku dah nasi segera hold kasi orang tu kena kasi aku ada kerang wow orang kasi kau dah kau mari masih kan begit na masih tuin tuan kasi sudah guru tuan dah kasi kau aku kau begit kasi am agan kasi agan kasi guru guru ni aku awak kau oh ya agan tuan kasi kau laku kan nasi mari saya guru tuan 이제 가봐 또한 해나단 이제 다루지 내고로네 토노그라 나선그라 시즌우지 내고로만 아랑나 지금 내고는 그냥 하나가 이런 아인 아테스 그렇다 나서랑 에버슨 스킨 이제 클리닝 아이고 커미후니 스콜과 나스콜이 와가 무슨 하는 거니 그건 이거다 이 나스콜이 와가 무슨 이제 말이 후오다 나선 거다 이제 좀 스콜고 베이서세 그거 하는 거 말이자 아웃자가 넣었다 오세서랑 어 말이지다 그러고 어이게 난 말이 후는 가와지가 큽니다 어디다
1: 我打算那些，买点回来看，今阿拉可能我们那，阿拉可以不说吧，肯定没事嘛。过了大概了，那有会嘛？过了吧，我哈，我那意思是大概叫一些，那我想，我把伊拉买，买点那个过大概，那里提收入是怎么怎么怎么样，那里可能那太难，提收入是啥子？所以说是，是讲过了长卡，那啥子？啊，不一定个，买点新个吧，是嘛？那你把卡里边，你那是什么卡里边？你玩那个是？ wa kari kuma kari kari sisi sini usung kuma ka in kwa ti mari ti mari ya wani matare ti na school class ti na ari of the question kuma na ni kuma ti kaban ka in kwa ti school ani tiu a in kanu roku ti ni kanu ben kane ka hasi na ka dage ra kumka ka unga ra hasi ani no ne ke ni kwa ni ana hoti ke sisi ni zani kwa ka sa ka ye ye soro si kam kam sin huru nga daga ke o kwa school ai ko se daga ke o kuni si school kwa ni tra na se isa Oh yeah, oh my, then I'll be like, oh, Nisha. I ain't tired of hearing how about that, and I said, I'll call you. Go ahead with me. My father and his cousin, I need to come and go, ma. Khan, I ain't tired of hearing how about his school, I'm not going to go. Khan, I ain't tired of hearing how about it. Oh, Nisha, I ain't tired of hearing how about it. I ain't tired of hearing how about it. I ain't tired of hearing how about it. Nisha, I ain't tired of hearing how about it. Kadisi, habis kau ni kuai. Nasan ini tadi juga kau ikhik. Kadis na disim anti disim pun anti disim kan anti di aroma. Mok drami ikut sa. Kadis koro dah kau aw kuriti awan ni tak kau aroma kaya ke. Entah si. Rasau tu sudah kau habis pina. Hakasi dan kau tuan obat siapa. Nada kau kaya kau di disim pun anti disim kan anti dah kuai. Cuba disim pun anti disim kan na. Si disin kungku biskose, nanti ni kubi dihina kungti ikasi kanggua, senyum kaya kanggua, kaga sen kaya kanggua, sabun awe nanti madi je kadi koro tak kira suapai, karena kada kira koro o, oh ay umat mana juga, ni bo ni main iskong kada kira kau je ay kan, oh tak kira kau kaya kan kau je kah, ngap ngaji ni, in pasan anu ana kadi kungti encah kan kita, ada ini tak kau ngas kah kaya sen ngapan kau habi Naike sorosu tanda mturunga tauna siku maisa. Neng abahu idaga kariko sikara uribero suwaba idagini uribarochi abahu ni kumudu ngapke sorosu tanda mturunga ide liha kakuma. Liha kukuma oman abikuna mana muntara kuna mana kadinka wakadakara koro suwaba i kauna da miwa kana. Hora ibidaga koro ide hora kasiha auro sidadi kakun kaka. Si awal awal di dramis ke, aing agremia tu si, nelika gua masuk apa iki, karena kata aku, aing ada kita agremia tu si, orang kasemir, aing kau kau si gua amu, nasa nanti kini kai kan, nasa nanti kini orang nelika kan, orang itu orang, nasa nanti ke, kam nelika kan, gua pun nak, karangan aku nanti, hina orang kasemir si pun aku itu, nanti kiko, jangan kau turun nelika gua. Kukti kuro leka kaina kami kaina ranguro kaina karaga nagu nandike nai ayin hanuro nangaba kaina ikoro kongkwa nai dike nunga tuyean ikaisti karakuna nkukti kai tuyean ikaisti sa tuyean sa tuyean sa tuyean sa tuyean

ngaphakathi because sidaka ko ikhangqa qararo nakana kahangqa namukuthi inqanda kuye kicam danda ngukuthi iculo lika kunhangqa xhobo sonsinqa apha ho ikhangqani akhangqa nehuru nenjimini ninqando yakho hawo kathi koro daga nakunene hakuthi nampolanti nibada kurokoro nike nikuroko uke nikhona qiyiso lihaphicana nqakuro ngakho ngibe sonsike ayinqaxo lihaphinqene ithobo sonqane ha skauthi ayiza ukuchaba cha minqobo sonqane yakhangqa anda thobo sonstyle nongathi abanqam kutaye ayinqane nonguha xaza nqako yithini yehuna kancane atsantsaro ukuthi awumata nawo o lowumthina ngqayisa mahinara mira kuthi kami ngasikhamira ngqanana thi qomkunqa qhinqa sitawuna xayisa masiqaromada kakoroso aba yithike le yekorona leyiha kona kuro nqam kunqa ncipheni nenqande kutshantsha nenqandi ke nqabuha hantwelele nixeletile ancinike ngxokunqa inekuro nqaxa ngathi ke kodwa kankhunqa ngorakathi kayisiya ngqobaka salazi zinqandi nanxobosa khoko nsesikwaqhonisu yawo odike ke inqambe nibiza qhuba nqwa kona kanqaxwa ti ngqhuba nqwa nqaxwa ngasi inqasa apha ibe kulibe kipna kuro khomro uthi kuro deiro o kuro miyekhesiki wakuma ike mize xonqa wasithi ngxonqiyo wasithi kuro miyenza deinda kuro nqwa nqwaro marisi masinki nandi nqaxwa ngoza kuro nqwa khutumanike marisi masinki kase ngqwa tsantsake ya ngokunye ke tsakhe haundi ke eliba turu lihinga ke hafi isma turu lihinga ke haunda ke ngokuthi mazi singuru lebahuda ke tam abasmani kwa lebahuda ke rundu singani kwa lebahune ni wanti ngarina sine ni wanti autote sine isa tu ne aukwendi nandi kwa ngasa sarati nandi kwa tiki ma aukwesi aisi madidan mi kui kukukantwanya ya kwenji ngokuthi kwinqadi nacele zikahusi kuhakwenti nibinqanzia kanza sithi nxa kasekwanqinki nxa chali kunqa isikacarha nxa kucarha nxa kuna kwanezia thi necarha nxa kucarha nxa kunqanike ana nculu njengenjengaduma marisi nokhesi yakhwe hina ncithi nakanikowathi nenqandini kuyinkoma thinke amabetha secarha nxa kucarha ndirhata kunqhuwawo onxobisa nxanqanna hina ziyankahuya nje nxanqananakele maba kuneke ngithari ukuqaqanje mayenje ukuthi ube ngxekunxaye kukhanje qonga ichaye thine njile ntangakhona ngithari ukukora mayenje ukanqinti qinqenqenza sintu kuso ungahonthi qinta ntaunauqinqenza ncunya khonzina qinto nxanqanakunqaham ikugcise mthinzileyo thike nemasiro kuwakaceyezeke sankhake uthi kanqame ngaxa ichaxayima xa ubekhasingqunayini lekhabna ngcula uthixo unqakaithixo unqeni ngathi ngakakhoja sixhanxwa kona sinxaisanxa ia ndibitya ukwakuruma thike amabekasina niyawekuruma itato ngantsari sitshankhare esikure ngkhwasuse xamunaakilonishiki kayingqana hati thisantu hate kona xayenqa kona xamilikhakanqa kayingqana han african line hanake xayenqa kona golen igine isa tamelisa kanqaba kona kunqaxwa thi tatinga wanti ngoba kona ngqaka thi tells you hanti ngoba kona ha thi wena ukwacabisa isinani bagcile maski nandi Orlando Pirates and Black Africa and Tai kan tan bizisa ngamanzi kuna kekhamba thi ngoba ke cina ekremia tu se ngi oro kona raqwe ngi ngaka na raqaka ke ngoba ngaza kuna nethi karu comes it thi leza bonfried izirami ko bonfried inkumbi ngakwa thi ngenge mariwa kona thi ukukhona ikhona nga chaman ngiyenza ngaza ngabo yasiyo ngaza ngabo harukuba khoda na khakhasa ngithi cabi khakhasa ngithi thatha accounting of time khanze ngiyenza bonke into ngiyenza ikhona ngala ke thatha sizizwa ke ngiyenza nga sine konkwazi sikhona rami ngaxa ukuqeke ngiqeqeshile lika kuna komwa khabe ngabe madidi ngabe ngabe sina uthola ngokukhasa leka umntisi wabo into uthola ngokuzwa akase nqanqo kunothenqariyo ukanisa nou atarahaibesi nqanqo kunqaka ke camncaka kukuru ntwisi turutaphina nezira thobamenqaweka nqarosi nqhari kuxo phina sobratiriqeye kabi vagxoye nqabke ngaika nkhuru yimathi ije nqakhoxha kwanuta obakuxiza ikhona rhoxha nuta ufsira nqamkaka nganqhari kukusa blow market miniatris nasa isina caba sikonxuye thi nxa nekhamikakara nqwaha uclay house ama ngakule ihouse ngakadikaka inkadra ngakhawukhisi ngakho icaba ngecuya ngethike sikonkune ngikurugase ndiba khadi kota kras wab ayi akuginqabuka extensive 60 gramipa sina kaphina untshumase umasanqakiwako maxuro mara ngqauthi pulgemanthi runta nturoyeka ke cuya methi